0: Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Johnny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohols. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Who's here, guys?
2: And feel the vibe. All while staying protective. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. 97.1.
4: Stronger.
5: Forever.
6: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
7: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcor.ph.
8: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
9: Magandang gabi sa lahat ng mga nag-ready para sa graveyard shift nila. Yung pang-employee of the month, ang performance. Naks! Pero, isa sa mga pwedeng pumigil sa ating employee of the year performance ay yung sakit ng ngipin. Hindi biro ang tooth pain, ha? Alam natin yan. Yung mind-numbing pain, napipigilan tayong maging 100% sa trabaho. Imagine, kung ang papabol nyo ay absent dahil sa toothache, paano na lang yung mga single nating kabarangay na umaasang magkaka-love life? Kaya pagdating sa sakit ng ngipin, gusto ko yung Sureball ang relief. Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat, at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni Papa Ball, kayang-kaya niyo yan. Kung meron man kayong hindi kakayanin, yan yung isin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So paano ka makakafocus sa lecture? Wala ka nang naintindihan. Pero sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite nan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw naman natin ng bagsak na score. Pero turuan ko kayo ng Sureball na gamot para dyan. Dahil ito rin ang trusted ng papabulo nyo. Dolphinal, bilis relief na subok na that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta ng mga doktor. Dolphinal is the most doctor store. Dolphinal is the most doctor prescribed mefenamic acid brand batay sa IQVIA, Vision Data, MAT, December 2025. Kaya dapat, sa unang kirot pa lang ng ngipin, para Sureball ang relief, Dolphinal, bilis relief na subok na. Works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ng high blood sa paningin?
11: Nako, BJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
10: So, ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita?
11: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
12: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang mahiwa!

0: Galit pa pa Jepoy, kausap niya yung mga tao sa TikTok.
1: Kena, itong 5 hours mo kagal, alam at nalas 8 na. Good morning. Alam ko namin yung month of August. Kanina, pinag-usapan natin. Ang daming ganap sa August. Diba? Buwan ng wika. Month-long celebration. Week ang Tagalog. Birthday ng dating Pangulo, Manuel L. Quezon. National Heroes Day, Ninoy Aquino Day. At August 1, kung daw nagkakamali. Wait. August 6, ngayon pala. 1991. August 6. 1991. Si Tim Berners-Lee. Ang nag-imbento ng World Wide Web, ang ginagamit natin ngayon na www.blablabla.com, August 6, 1991 na imbento. Ngayon. Ang galing naman. Para wala kang pake ah. Sabi ko nga, ang galing naman eh. Naramdam ko yung kaplastikan.
2: Aray ko.
1: Ka na? Pero okay ka
0: na! Okay, umaga mga barangay, pag-usapan natin alamat ng Ghost Month.
1: Bakit nga ba tinawag na Ghost Month?
0: Ang buwan na nagbubukas ang pintuan ng mga kaluluwa. Noong una panahon sa sinaunang China, naniniwala mga tao na may tatlong daigdig.
1: Tatlo?
0: Oo. Ang langit, ang mundo ng mga buhay, at ang mundo ng mga yumao.
1: So tatlo, langit,
0: mundo ng mga buhay, at mundo ng mga yumao.
1: Okay, tatlo.
0: Sa pagitan ng dalawang huli ay may isang napakalaking tarangkahang bakal na hindi kailanman nabubuksan. Hanggang sa dumating ang isang taon ng matinding tagtuyo. So marami ang tao mga namatay na gutom at nagkasakit. Dahil sabay-sabay silang pumanaw, Papa Jepoy. Marami sa kanila mga pangalan ang nakalimutan. Walang nag-alay ng pagkain, walang nagsindi ng insenso. Walang bumisita sa kanilang puntod. At habang lumilipas sa mga taon, narinig ng tagapagbantay ng daigdig ng mga espiritu ang daing ng libu-libong kaluluwa. Kaluluwang gutom at nag-iisa. Wika ng isang matandang espiritu, hindi kami nagugutom sa pagkain. Nagugutom kami sa pag-alala. Naantig ang mga puso ng, or naantig ang mga Diyos. Kaya ipinag-utos nila na tuwing ika-7th month ng Chinese Lunar Calendar, ang kalendaryong sinusundan noon ng mga Chino batay sa pag-ikot ng buwan, bubuksan ang malaking tarangkahan ng daigdig ng mga yumao. Hindi ito habang buhay, isang buwan lamang bawat taon. Mula sa madilim na tarangkahan ay nagsimulang lumabas sa mga espiritu. May mga masayang ninunong umuwi upang dalawin ang kanilang mga apo. Ngunit mayroon ding mga kaluluwang walang pamilya, walang nagdarasal at walang nakakaalala. Sila ang tinawag ng mga tao na hungry ghosts. Hindi dahil gutom sila sa pagkain, kundi dahil hindi sila mabusog sa pagmamahal, paggunita at kapayapaang matagal nilang hinahanap. Nang makita ito ng mga tao, nagsimula silang maglatag ng mga handog sa labas ng kanilang bahay. May kanin, prutas, tsaa, matatamis at mga paboritong pagkain ng kanilang mga yumao. Nagsindi rin sila ng insenso upang magsilbing gabay sa mga espiritu. May isang matanda ang nagsabi, "Kung sa mundong kailangan natin ng pera upang mabuhay, marahil kailangan din iyon ng ating mga mahal natin sa kabilang buhay."
1: Sino sabi?
0: Yung matanda.
1: Kulot ang buhok niyan.
0: Oo.
2: Kung saan, kailangan natin mabuhay. Tandaan mo yung chinta.
0: Oh, hindi. Hindi ba naman sa pogi yan?
2: Tandaan mo yung chinta.

0: sila ng ano pa, Jepo, Josh Paper. Mga papel na hugis sa lapi, bahay, ginto at iba pang kayamanan. Sinunog nila mga ito sa paniniwalang ang usok ang magdadala ng mga handog sa mundo ng mga yumao. Lumipas sa mga taon na napansin ng mga tao tuwing kalagitnaan ng ika-7 buwan. Lalo na sa ika-15 araw, dumarami ang mga espiritong gumagala. Kaya ginawa nilang espesyal ang araw na iyon sa pamamagitan ng pagdarasal at mas maraming handog. Hanggang ngayon, ito pa rin ang kinikilala ang pinakamahalagang araw ng Hungry Ghost Festival. Hindi na tagal nagsimula rin magkaroon ng mga pagtatanghal sa mga lansangan, mga sayaw musika at Chinese opera. Ngunit may kakaibang tuntunin. Ang unang hanay ng mga upuan ay hindi maaaring upuan ng tao. Para kanino ang mga upuan
1: iyon? Ay, pronto?
0: Oo. Para kanino ang mga upuan iyon?
1: Siyempre, kay Mayor.
0: Ha?
1: Mayor, tapos yung 12 konsehal. Vice Mayor pa. Tapos, mali mo, baka biglang dumating si Alex Castro.
2: Aray ko!
1: Vice Group pa. Baka naman si Daniel to.
0: Parang Bulacan yan, ha?
3: Kaya pa pa, Jepo,
0: kasi tanong nga nung bata, para kanino daw yung mga upuan na yun? May sumagot. Para sa mga bisitang hindi natin nakikita. Kung dumalaw sila ngayong gabi,
1: may upuan sila.
0: Mararamdaman nilang hindi sila nakakalimutan.
1: Patapos na ba yung kwento para laksan ko na yung radyo? Aba, may bastos dito.
2: Aray ko!
0: Bastos na bibig mo ah. Pasmado yung bibig mo ah. At dahil sa mga kwento ito, nagsimula rin umiwas ang ilan sa pagsisimula ng kasal, pagtatayo ng bahay o pagbubukas ng bagong negosyo sa buwang iyon. Hindi dahil may kasiguraduhang malas ito, kundi bilang paggalang sa paniniwala, ang panahong iyon ay inaalala muna sa pag-aalala sa mga yumao.
1: Nakikinig daw ang buong Klima Optima Pasig at kay Boss Marco Florendo na maaga daw ngayon magburakay ka na, boss. Share ko lang po, since Chinese client po namin, ang project namin need mag-start for ceremonial forces August 11, nagpukpok ng isang pako, then after ghost month na yung continuation. Oh, kita mo.
0: Tingnan mo yung sa amin
1: nagpukpok
0: din.
1: Nagpukpok lang daw.
0: Yung sa amin din. Wala din. Hindi pa nagawa.
1: Ah, talaga?
0: Next year na yata, simulan. Pero bayad na ako. Bayad na ako kalahati. At dumating ang mga dayuhang Ingles sa Asia, nakita nila ang paniniwalang ito. At dahil pinaniniwala ang malayang nakakabalik ang mga espiritu sa loob ng buong ika-7 buwan ng lunar calendar, tinawag nila ito sa simpleng pangalan na Ghost Month o buwan ng mga espiritu. Kaya mula noon hanggang ngayon, ipinagdiriwang pa rin ang Ghost Month sa China, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia at iba pang komunidad ng mga Chino sa buong mundo. Ngunit sa likod ng lahat ng kwento tungkol sa mga ito, may isang mas malalim na aral na nananatili. Ang tunay na kinatatakutan ng isang kaluluwa ay hindi ang kamatayan, kundi ang tuluyang makalimutan ng mga naiwan.
1: Ang tunay na kinatatakutan ng mga negosyante ay ghost month. At sa gobyerno ay ghost project.
2: Aray ko!
0: Mr. Chair! At ang mga ghost client.
1: Huminto ako sa pagkuha ng pasahero para tutukan ng kwento ni Papa Carlo. Nagsisi akong huminto. Sana nagbiyahe na lang ako.
2: Aray ko!
0: At talaga sinisi mo pa. Napakaganda nga ng kwento ko. Tapos parang pinapalabas mo yata ang pangit yung alamat ko.
1: Shoutout daw sa Elementary Varsity ng Santo Rosario, Montessori. Ah, sa game nila sa versus OLLC. Coach RG, mga players daw. Si Adam, si Kitty, si Kobe, si Kenji. Sana daw manalo. O, shoutout, Santo Rosario Montessori. Galingan nyo. Good luck kung mananalo kayo. Pre-press yung mga buwakaw. Pangalan pa lang, Kobe, Kenji, Adam, Kitty. Puro mga buwakaw yan. Ewan ko lang kung manalo kayo.
0: Oo nga, hindi. Salamat kayo, hindi kayo natapad damin. Magiiyakan kayo eh.
1: Oh. Good luck na lang sa inyo. O hanggat maaari pa, umatras na kayo. Jonah, magandang umaga. Aba, nakikinig sila habang nanonood ng Islam. Papatapos na ba yung kwento?
0: Tapos na.
1: Sino ba daw yung negosyanteng Chinese? Ang anong pangalan daw? Bago daw sila maniwala. Chinese. Yung negosyante na naniniwala na huwag muna tayo mag-construct, huwag muna tayo mag-negosyo, mag-start ng negosyo. Postman. Sino yung Chinese na yun?
0: Hindi nyo alam yan?
1: Sino?
0: Si Fernando Carrillo.
1: Anak ka lang po. Anak ka lang po. Anak ka lang po. Nang may kawaya.
0: Si Fernando Carrillo.
1: Chinese yan?
0: Chinese.
1: Tatampalin ko ang mukha mo eh.

0: sustain, protect us. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: Miyaking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang pangisang layon.
6: Gerald Anderson, E.G. Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of BBDK.
9: Ngayon, extra strong beer.
10: Ilabas mo ang pangis na Pinoy.
0: Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer.
12: 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay.
13: Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Ang Bangan ng North Panalo Caravan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ngayong August 7, mula 7 a.m. hanggang 6 p.m. Dahil sa North Sinigang Mix, sabaw pa lang, panalo na. Kaya mong iluto yan.
1: Oras po Barangay 8:30.
2: This time check was brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Alam mo yung ganito, kabarangay? Galing ka sa labas, sobrang init. Tapos, pagpasok mo sa studio, parang Antarctica. Ayun, after ilang oras, tulo ng sipon ng Papa Jepoy nyo. Sabay bahing ng bahing. Sa pabago-bagong panahon, mas mabilis palang kinakapitan ng sipon virus. Dati, hindi ako umiinom agad ng gamot. Tubig, pahinga, natural remedies. Pero habang pinapatagal ko, mas lumalala. Kasi pala, habang hindi ginagamot, dumadami yung sipon virus sa katawan. Humihina resistensya. At worst, nakakahawa ka pa. Kaya ngayon, unang sign pa lang, inom agad ako ng Neozep Z Plus with Zinc. Neozep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na paggaling o galing uminom every 6 hours. Kaya ako, walang delay. Tuloy ang trabaho, tuloy ang saya. Phenylephrine, HCL, chlorpheniramine maleate, paracetamol plus zinc ang generic ng Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Anong

0: M1 po at dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
1: Happy ka dyan!
0: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya. Mag-start saya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
1: Kapit sarap, kapit saya!
2: Mag-start saya!
3: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
4: May tamis alat linamnam na kumakapit sa one-pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya, sarsaya!

날렵가 그런 꽤 줄 알았는데 나

0: quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Outside LS 97.1.
4: Stronger forever!
5: Kabarangay, may tanong ako. Naka-subscribe ka na ba sa YouTube channel ng Barangay Ilis? Ano ba sa YouTube channel ng Barangay Ilis? Kasi kung hindi pa, palagay ko dapat mag-sub. Promise!
6: Para sa kumpletong Barangay LS experience, mag-subscribe ka na sa YouTube channel ng Barangay LS 97.1 forever!
7: Kumusta naman ang iyong puso, kapuso? Kung marami kang dinadala, handa si Papa Johan sa Talk to Papa na pakinggan ka. Kaos-puso ang pasasalamat ko dahil kami pa rin ang naiibigan mo. Barangay LS pa rin kung saan tayo ay stronger forever. Number 1.
8: Nakatangi at Wazang Kapansay. GMA Radio pa rin ang number 1 ng July. Ayon sa HGB Wilson Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay. Mga kapuso at kabarangay, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, solid number 1.
9: Barangay LS 97.1.

0: hirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito? Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo?
1: Itok to Papa na!
2: Papa Johan.
3: Sa mga kabarangay po natin dyan na hindi na naman naligo today, it's okay. We understand. It's very cold.

0: sapat na kayod mo sa katawan. Kayod! Kinakayod yung...
1: Buti niya, natanggal na lahat ng libaga.
0: Ah, natanggal na sa lagay na yan.
1: Ay, grabe ka naman.
0: Try mo ulit mamaya after nito. During commercial break, bigyan ko ng paisawel.
1: Kumbaga, grabe ka.
0: Kakapasok pa lang, ano?
1: Natuyo na lang yung buhok ko. Oh. Hindi lang ako nakapaglagay ng ngayon or something like wax or kung ano man.
0: Ganyan talaga mag-explain pag di naligo. Madami siyang sinasabi.
1: Tingnan nyo, punta kayo ng Facebook page si Papa Johan. Tingnan nyo yung larawan ko doon. Talagang, ah!

0: hapon, di ba nag-gym ako kahapon?
1: Oh, hindi ka na naligo, ganun.
0: Nag-gym ako kahapon, tapos parang feeling ko parang kailangan ko na maligo. So naligo na ako doon sa gym. Tapos sabi ko parang guwapo-guwapo ako sa sarili ko noon. Nag-selfie-selfie ako doon sa ano, sa mirror. And then, ayan, makikita nyo kung ano yung sapayohan. Post ko lang.
1: Wala ako naligo ka na sa gym kahapon, tapos hindi ka na naligo today. Diba? Parang doon ako mas naniniwala. Uy, pero kung naligo man kayo, hindi. Lalo na kahapon, kasi napakalamig kahapon. Grabe, hindi ng ulan. So, yung mga hindi naligo, okay naman, valid naman yan. Basta huwag lang kayo lalabas ng bahay para magdamay ninyo. Okay, yung dundun lang kayo sa loob ng bahay ninyo.
0: Mahiyan naman kayo sa mga nakakatabi nyo.
1: Oh, pero ngayon, mga kabarangay, dahil medyo mo okay naman yung panahon ngayon dito sa Metro Manila. Medyo-medyo umu-okay. Sana nga, umu-okay na nga talaga, no? Pero meron din mga tao dyan, hindi pa din okay na.
0: Ang tagal na rin lang hindi okay. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin okay.
1: Hindi pa rin okay. At may pinagdadaanan pa rin. Pero hindi nila magawang kwento sa iba. Dito sa Talk to Papa, kausapin na namin kayo. Pag-usapan na natin yan. Pag-usapan na natin yan. Kabarangay, pwede ka nang tumawag sa 8374-8982-7785.
0: Ayan, mga kapuso, pwede rin kayo mag-PM. Hanapin nyo lang sa aming mga Facebook. Mag-message na kayo. Papa Johan, PATH YOHAN.
1: Ayun, at sa akin naman po mga kabarangay ay Lady Gracia. LadyGracia. Yan po ang aking Facebook. PM nyo na kami ngayon na ha, kung kayo yung may mga problema na gusto nyo pag-usapan, o di naman kayo yung gusto nangyari lang sa buhay ninyo, wala naman problema kahit ano pa yan.
0: Yes, tagahanap po kami na bibida mo sa share, magkikwento ng inyong pinagdaanan sa buhay. Pwede rin kayo mag-PM mismo sa Facebook page ng Barangay LS 97.1.
1: Mga kabarangay, mamaya makakausap na natin ang bibida at nasa kabilang linya na siya. Sino nga kaya siya at ano ang problema niya? Ako po si Lady
0: Gracia.
1: Ay, panoorin natin para po sa inyong pagtang ulan by Q-Shade. Dito lamang yan sa Talk to Papa ng Barangay LS 97.1.
0: Number 1. 4.

0: ko. Pero tinulungan mo ako. Tapos biglang magpapaalam pero sa akin? Gusto mo ba talaga ako mo sa akin?
1: I-talk to Papa na.
2: Si Lynn, sa kabilang linya at meron siyang problema sa kanyang tatay.
3: Ala, ano meron dyan?
2: Ano ang meron sa kanyang tatay? Hello, Lynn. Good morning.
4: Hello po. Good morning po.
2: Ako si Lady Gracia.
3: Yes, at ako si Papa Johan. At Lynn, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts sa digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
4: Okay lang po.
2: Okay, sige Lynn. Tungkol sa tatay mo ang problema mo, tama ba?
4: Opo.
2: Ano ba nangyari sa tatay mo? Talk to Papa na.
4: Eh, kasi po, inventory pa lang po ako. Ito po alam, sabi na gwapo daw po siya.
2: Ah, hindi naman lahat ng babaero gwapo eh. Daming sa panahon ngayon, di ba? Yung mga babaero, hindi ko na ma-explain yung mukha. Parang pang scrub ng toilet, gano'n.
3: Sila pa yung mga makakapalang mukha magloko, no?
2: Sila pa yung nanloloko. Oh, babaero ang tatay mo, high school ka pa lang. Ikaw ba mismo nakikita mo?
4: Elementary
2: ka pa lang nakikita mo na yung mga babae niya.
4: Opo.
3: Mm-hmm. Pero ano sinasabi ng mama mo noong time na yun?
4: Ano po, parang nung una beses po nalaman ng mama ko, nag-away po sila, sa Manila po kami dati nakatira. Mm-hmm. Tapos, umuwi po kami ng probinsya sa Bicol.
2: Mm-hmm.
4: Tapos, ang usapan na lang po nila ay magpapadala na lang siya sa amin ng suporta kung itatrabaho sa Manila, nasa Manila po yung trabaho niya.
3: Mm-hmm.
4: Eh, kaso nung time po na yun, parang bihira na lang siya magpadala sa amin, tapos nalaman namin na kaya po pala ganun. May nabuntis na po siyang babae.
2: Ay, nako, may nabuntis na babae kaya tumigil na yung sustento.
3: Ganyan.
2: Alam mo, maraming nangyari na ganito, ha? Lalo na dun sa mga iba na kapag naghiwalay na silang mag-asawa, yung mga anak nila, parang hiniwalayan na din nila. Tumigil na yung pagiging magulang nila dun sa mga anak nila. Hindi na magsusustento, hindi na dumadalaw.
3: Yun ang mahirap. Kailangan dapat po rin ay responsibilidad niyo yung mga anak nyo.
2: Mga kabagay, mamaya pag-usapan pa natin ang kwento nitong si Lynn. Ang tatay niya hindi na nagsusustento dahil nakabuntis na ng iba. Ako po si Lady Gracia.
3: At Papa Johan.
2: Ito po ang Talk to Papa.
3: Number 1.
2: Forever.

0: Discover the beauty of putting New Star Online Entertainment now in your hemlings for 20 WAB only. Email at responsible.
1: Fresh at Watermart.
2: Barangay LS 97.1. Number one.
1: Stronger.
2: Bye.
1: Forever.
2: Bye. Number 1.
3: Kung kailan magbabagong taon, naglaho siya na parang bula. Hindi ko tuloy alam kung paano ko magsisimula.
4: I-talk to Papa na.
5: Hey, I'm on vacation every single day because I love my...
1: 9.28 ang oras natin, mga kabarangay. Nagbabalik po kami. Ako po si Lady Gracia.
6: At ako po si Papa Yo.
1: Problema ni Lynn, ang kanyang tatay. Ang kanyang tatay po daw na babaero at mula nung nagkahiwala yung nanay, tatay niya, aba, anak, hindi na nagsustento.
6: Mm-hmm.
1: Balik natin sa kabilang linya si Lynn. Hello, Lynn.
7: Hello po.
1: So, hindi na nga talagang sustento ang iyong tatay?
7: Opo. Tapos, nalaman po namin na nagsama na sila ng babaeng na buntis niya. Nagkaanak po sila ng tatlo.
1: Tatlo?
6: Agad, tatlo.
7: Opo.
1: Galing naman gumawa ng tatay mo ng anak, ha? Tumalo pa talaga siya. Pero kayo magkakapatid, ilan kayo? Yung inyo lang ng nanay mo?
7: Anin po.
1: Magaling yung tatay, ano, masipag yung tatay gumawa
6: masipag
1: ng bata. Hindi lang, ano, masipag magsustento.
7: Opo. May isa, po, po, may sumunod pa po doon. Sa kanya ng tatlo, meron pa ulit.
6: Alaka.
1: Ay, yun talagang role niya sa buhay, no? Maghumayo at magparami.
6: Magparami. Pero nung una, like, nung unang nalaman nyo, paano nyo pala nalaman? Nung kaunahan na nalaman nyo?
1: Ano, kaya mo ba ba?
6: Oo, what I mean is,
7: kung
6: kaunahan nyo na nalaman na may babae sa nakabuntis siya, ano nangyari ng time na yun?
7: Ano po, graduation po ng grade 6 po naman siya sa amin. Tapos, nakita siya sa amin, dati yung bago na daw namin. Tapos, nakita namin doon sa wallet niya eh, mata pa naman po ako noon, grade 6 pa ako, nakita namin. May mga lista siya ng mga... itong mga maaasim na pagkain.
1: Naglilihi?
7: Opo, na parang pinaglilihihan daw nung ba magiging bagong tita namin. Di, parang familiar naman sa amin magiging bagong tita. Di, sabi ko, baka nga may babae na nga po. Tapos ano na sabi, hindi na lang babalik sa amin, magpapadala-padala na lang siya. Sabi ko, gano'n. At kailangan daw niyang panagutan yung mabintis niya. Eh, simula naman po nung pag-graduate ko ng grade 6. Wala na, hindi na rin po siya sa amin nagpapadala. Hindi na po nung sumusulat sa amin. Wala pa naman sa amin ng signal ang cellphone. Sulat-sulat pa lang. Wala na rin po kami ng komunikasyon sa kanya.
1: Hindi nag-try yung nanay mo na parang kulit-kulitin o hanapin man lang yung nanay, tatay mo para mag-sustento sa inyo? Kasi ang dami niyang iniwan sa inyo, anim kayong magkakatid.
7: Eh, siguro po yung gusto rin subukan ng nanay ko, kaya lang po, dahil wala nga naghahanap buhay sa amin, siguro yung ipamamasahin niya papuntang Manila, ibibili na lang ng pangangailangan namin.
1: So talaga wala na talaga.
7: Opo, nagsarili na lang po kaming parang kanya-kanya na lang, kung kaming mga bata, kung meron kaming pwedeng pagtrabahuhan kahit konti. Yun na lang yung gagawin namin para magtulong-tulong na lang sa pagkain. Maliit pa po yung bunso na parang wala pang isang taon nung iwan kami ng papa ko.
6: Pero kumusta yung pagkasama mo nung time na magkakasama kayo?
7: Dahil ako yung panganay, parang naging tapos girl ako nung ano na yun. Eh, nung ano naman po, nung second year high school ako, biglang nagkaroon kami ng communication, sumulat siya sa akin. Nung second year high school ako, tapos binigay niya yung address niya. Sabi niya, pag may pagkakataon daw, puntahan ko daw po siya, sulatan ko siya kung kailan ako pupunta at susunduin daw po niya ako. Sabi niya nun. Tapos, siyempre, makita pa ako kahit parang pag may ginawa siya sa amin na nakalukuhan dahil papa ko pa rin siya, hahanapin ko pa din. Pumunta po ako nun sa kanya, tapos nakita ko nga,

0: may anak na nga sila nung pangalawang asawa niya. Tapos hanggang ganun lang naman po, ang sabi niya, hindi siya sa akin makakapadala ng regular dahil marami daw siyang gastusin doon, konti lang daw yung sahod niya. Eh, sabi naman po ng mama ko, okay lang yun. May trabaho naman ako, hayaan mo yung papa mo, magpakaligaya siya sa buhay niya. Sabi po ganun. Kaya parang, ewan ko po nun, tapos ang pinakamasakit po yung anak niya, bukod dun sa naanakan niya ng tatlo, magkasama po po ulit siya ng isa pa.
1: Ay, ang galing. Sipag.
0: Opo.
1: So, iniwan niya yung pangalawang asawa doon. Yung pangalawang asawa niya, iniwan niya ng babae.
0: Yung ano po, parang set up po nila nagalit yung pangalawa niyang asawa. Kaso bandang huli, parang tinanggap na rin po siya na may karibal siya, huwag lang siyang mawala sa buhay ng pangalawa.
1: Oh, no. So, habang nakabuntis siya ng iba, nagsasama pa rin sila nung pangalawa?
0: Opo, nung pangalawa. Opo.
1: Alam, grabe yung kamartiran.
2: Sa pangalawa, no?
1: Ilan yung naging anak niya doon sa pangatlo?
0: Apat po.
1: Naka-apat pa.
0: Opo.
1: Wait lang.
2: 4, 10, plus 3, 13.
1: Ako, tumirese ka eh. Di ba malas ang 13?
2: Oo. Ay, ang tanong matatagdagan pa kaya.
1: Ganun na kadami yung mga kapatid mo. Itong mga kapatid mo, na-meet mo itong mga to?
0: Opo. Itong tatlo, di na-meet ko po sila. Malalaki na nga rin po ngayon eh. Yung panganay niya dun sa tatlo eh, parang 21 years old na.
2: Mm-hmm.
0: Yung panganay niya dun sa tatlo. Tapos, ito po sa huli, ang pinakang nakita ko lang po dun ay parang hanggang dun sa pangalawa. Yung dalawa niyang bunso dun sa pang-tatlo niya, hindi ko pa po na-meet.
1: Mm-hmm.
0: Eh, may communication naman po ako dun sa mga yan, dun sa mga tatlo. May mga communication po ako dun dahil inisip ko po naman kung magagalit ko abang buhay, parang mawala naman ako ng ano dun sa mga kapatid ko. Eh, gusto ko po bilang panganay, gusto ko lahat sila makukontak ko, lahat sila makukontak.
1: Pero ito, sabi mo nga, yung mga lawang na pangasawa ng tatay mo,
0: opo,
1: okay na sa kanya doon sa sitwasyon na nabuntis itong tatay mo sa ikatlong babae.
0: Opo.
1: Paano sa mo isa lang yung naging anak niya doon sa pangatlo? Parang tapos bumalik na siya kay doon sa pangalawang nabuntis niya. Pero umapat pa. So, paano yung setup na parang ano, MWF dito sa pangalawa, PPHS o ganon?
0: Totoo po, ganon.
1: Tiyan! Alam, di ka, yung nanay mo, di man lang binigyan kahit isang araw, di ba? Nakakaloka.
0: Hinayaan na po siya ng nanay ko.
1: So, setup nila.
2: So, papayad-payad din yung pangatlo na ganon yung setup?
0: Opo. Siguro po dahil mahal yung tatay ko. Tapos,
1: nakawala
0: ko lang naman sila sa kanila lahat.
1: Saka wala sigurong work. Walang work yung mga ano na yun, mga nabuntis niya nung time na yon.
0: Ito pa yung pangalawa, may mga sideline po siya. Si pangatlo po, ang bahay lang talaga siya. Dahil buro nga po, maliliit lang yung maliliit kayo yung mga kapatid ko doon. Tapos, nagpayag na nga po sila sa setup na gano'n, na sa isang linggo, maghahati ng araw yung papa po. Ilang araw dun sa ilang araw dun sa kabila, ilang araw, ay, masakit pa po. May isa pang naganap.
1: Ay, mga kabarangay! Ano pa yung isang naganap? Nakakaloka talaga itong mga pangyayari dito sa ating kwento. Ano po? Ibig sabihin, nakabuntis na naman ng iba.
2: Baka naman bumalik yung ano, yung first na babae.
1: Hindi na yung pangalawa at pangatlong, yung pangalawa, pangatlo yung naghahati, no? MWFTTHS, mayroong pagsisingit, so mababawasan yung oras ng pangalawa at pangatlo.
2: Baka ito iaabot sa pito. Pag ano,
1: hanggat hindi nakakabenteng anak, diba? Grabe mag ano, grabe magkalat ng lahi, parangin. Ngayon, bilangin po natin ha, naka-13 na po silang anak, naka-13 na po anak itong tatay ni Rin. Iyadag pa ba? O baka meron pang ibang nangyari na mas nakakabigla?
2: Yeah.
1: O, sige, mamaya po mga kabarangay, alamin po natin yan sa ating pagbabalik. Opo, si Lady Gracia.
2: At ako po si Papa Yo.
1: At 37 lang sa Barangay LS 99.1
2: Number 1
1: 4

0: hindi lahat ng tao nagsasabi ng totoo. Merong mabulaklak ang dila, pero ang intensyon, masama.
1: Sisok, tumapa na.
2: Grabe yun! Yun yun, naka-13 ng anak. 13! Mga kabarangay. Kabarangay, itong tatay ni Lynn, tatatlong, meron pa bang idadagdag? Nakasipag itong tatay ni Lynn.
3: Mm-hmm. Sabi niya kanina, meron pa daw ibang nangyari.
2: Ano pa bang ibang nangyari, Lynn? Hello?
4: Hello po.
2: Ano pa yung nangyari? Nakabuntis ulit?
4: Ayun na nga po. Hiniwala niya na niya yung number 2 and number 3.
2: Why? Ano why o why? Ano doon?
4: May baso na naman po.
2: Ayun!
4: Kung merong... Hindi ko lang po mag-confirm kung... Pagkakita niya ang messenger yung papa namin.
3: Yeah.
4: Hindi lang isa ang babaeng sa chat.
3: Wow.
4: Nan, may jowa na naman. May tatlo na naman daw po. Ang tawag ay mahal.
2: Ay! Siyempre, kailangan isa lang ang tawag na para hindi ka nabubukin. Di ba? Hindi nakakalituhan. Magaling yung tatay mo. Wais siya. Ano tawag niya sa nanay mo nun? Wala-wala sila ano. Doon lang sa tatlong babae niya tinawag na mahal.
4: May yung bago niya po ngayon. Yung bago niya ngayon.
2: Mm.
4: Yung tatlo daw. May bago siya. Yung may bago. Hiniwalayan na niya yung
3: dalawa.
4: Si number 2 and number 3. Kasi pagdiwalay na po siya.
3: So si 4-6, mahal ang tawag.
4: Opo, mahal ang tawag. Kinausap po siya minsan. Sabi ko pa, saan naman ka ako po ganun? Sabi ko yung mga kapatid ko, huwag mo na sana, hindi mo na sana

0: tapos, ano sabi niya?
1: Kasi hindi na sana niya ginawa yung katulad ng ginawa niya sa amin na iniwan niya yung maliliit.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kung wala namang kasalanan yun. Sabi ko, hindi naman po kasi yun. Na kung kinikasalanan niya yung nanay, eh, ganamay mo na pati yung mga kapatid ko. Sabi ko, sabi sa kanya.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, minsan po na nandito kami sa, umuwi kami ng probinsya. Gusto niya po kami makita yung magkakapatid dito sa una niya kay mama namin. Sabi ko niya, sige, pumunta ka sa amin. Pero, may isasama raw po siyang babae.
2: May isasama siyang panibagong tita.
1: Opo, panibagong tita.
2: Hmm.
1: Ngayon, parang feeling ko po, pwede parang nakaka-insult na ito si Papa. Parang, hindi naman natatama na tuwi-tuwi na lang. Ganun yung gagawin niya. Parang, pag tinanggap ko siya, na may pakikilala na naman siya, ibig sabihin, okay lang sa akin na yun ang ginagawa niya. Ibig sabihin, hindi po ako. Sabi ko, pa naman, kung uuwi ka ikaw na, huwag ka lang magsama nung kung sino mo pang babae. Sabi ko, iniisip ko rin naman, pag tinanggap kita, pati yung babae mo, yung nararamdaman ng mga kapatid ko sa Manila, sabi ko, masasaktan sila. Isipin nila, ay okay lang kay ate na pinabayaan na kami ni Papa dahil sa ibang babae.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi ko po siya tinanggap na pumunta sa akin. Nagbakasyon na may dala siyang may baon siya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang nangyari, iglilak ako.
2: Iglilak ka ng tatay mo.
1: Ako po.
2: Mm.
0: Ayaw dahil ka rin gumahal.
1: Siguro po, dahil sabi ko sa kanya, tama na, ang tanda mo na, dapat magbago ka na.
2: Ilan taon siya na time na yun? Kanya,
1: ano na po siya ngayon? Parang nasa 69.
2: Pero ilang taon ka nung time na pinagsasabihan mo siya na ganyan?
1: Parang, isang taon lang po. Ngayon yung taon lang.
2: Ay, okay. So, ano lang, ano talaga siya, no? Kumbaga parang, uy, ipapakilala niya sa inyo lagi kung sino yung bago niya. Kasi yung ibang lalaki, nahihiya sila ipakilala sa anak nila kapag meron silang mga bagong relasyon. Pag-iisipan muna nila ng matagal kung ipapakilala ko ba to. At kasi kung sure ako dito, ipapakilala ko na. Pero siya, ganun siya kakampante. Lahat ng tita ay pinakilala sa'yo. Sa inyo, magkakapatid. Kaluka pala yung tatay.
1: Eh, siguro nga po, nasanay siya sa akin na pinakilala niya si number 2 and si number 3 na natinanggap ko naman kasi nga po may anak na siya at naman po klaro ako nang nangyari na. Sabi ko,
2: kinakausap ka ba yung sumbong sa'yo?
1: Opo, opo. Sabi niya, nak, sabi niya na, oh, ganun ganun. Sabi ko, gusto nga po sana niyang umuwi nun. May kasama daw babae. Sabi ko, nung unang uwi niya po sa amin, ako'y nararamdaman ko nang may kasama na babae. Pero sabi ko po, parang wala pong maghapon, umalis na sa amin eh. Bumiyahin na rin po siya. Sabi niya, may trabaho pa siya. Yun pala, tumuloy lang siya dun sa babae niya.
0: Ay, iba ang tinatrabaho.
1: Opo. Galit na galit yung mga sita ko sa Manila. Sabi nila, yung tatay niyo talagang hindi na magbabago. Hindi ko na i-aaraw dito sa bahay. Tutuloyin ko ng sumulayan niya. Gusto pa raw sana po nung tatay ko na makipag-ayos pa dito sa pangalawa ko. Sita. Eh, nangangako na sa isyo daw. Eh, naman pala po. Eh, hindi naman magbago at mas lumalala pa. Eh, nagpapaalam po sila sa akin. Sabi, kung payag na raw ba ako, nahiwalayan na nila yung tatay ko. Sabi ko, eh po ang bahala. Kayo naman po yung nagdadalo ng hirap sa pera ng tatay ko. Kayo naman nagdadalo ng sakit.
2: Naku, mga kabarangay. Bakit

0: porket magaling umunawa ang isang tao ay aabusuhin niyo na.
1: Yeah.
0: Kasi may hangganan din yan at kawawa naman yung tao. Parang pinapakita lang din ng tatay na wala talaga siyang respeto dito sa mga anak niya. Okay, mga kabarangay, mamaya po mausapin natin si Lynn. Meron pa ba tayong malalaman tungkol doon sa mga ginawa ng dito ngayon, kung doon sa pang-apat na magiging karelasyon niya, magkakaroon ba siya ng anak? At yun na ba yung last o may pang-anim na tita pa? Ang dami niyan. Ito yung ang daming di ba? Ang daming tita ni Lynn na hindi niya kadugo. Palong-palong si Cinderella. Napakarami po niyang stepmom. Babalikan po natin si Lynn. 9:48 oras natin ako si Lady Gracia.
1: At papayohan.
0: Sinig na sa Barangay Alas 97.1 Forever.

0: nakalimutan na daw niya si ex. Pero, na...
1: Ito, tupapa na. Eh, di hiniwala yan po nitong Guanin, yung pangalawa at pangatlong asawa niya. At pangatlong asawa niya. At meron siyang dinalita kay Nalin. Kaso nga lang, sabi ni Lala yan dito.
0: Mm-hmm.
1: Lagi ka nang dadala ng babae dito, pinapakilala mo ha. Akala mo yung nag-uwi lang siya ng tuta. Ang sa kanila, nalapot niya.
0: Eh, kaso bilinak si Lin.

0: yung tatay, ayaw mo makilala yung panibagong tita number 4 mo.
1: Hello.
0: Balik lang sa kabilang linya si Lynn. Hello, Lynn.
2: Hello po.
0: Oh. Sa ba niya? Ano, nagtagutay ba na magsama silang dalawa?
2: Opo.
0: Wala na yung pangalawa at pangatlo. Ang nakipaghiwalay ba dun sa pangalawa at pangatlo yung tatay mo mismo?
2: Opo.
0: Oo. Oh. Eh, hindi rin nakapag-decide yung pangalawa at pangatlo. Ikaw mag-decide kung maghihiwalay na kami, tapos inunahan sila ng tatay. Halo kayong tatay mo, ha?
1: Ang pogi, ang wow.
0: Nagwalay yan niya. Ah, yung pangalawa at pangatlo na yon, eh, ano ba, humabol ba? Nagmakaawa na. Sige, share na lang namin yung schedule.
1: Doon sa kapat. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
0: Sige, sa kanya ni Saturday, Sunday. Paano? Pumayag ba agad-agad?
2: Nung una po, parang siyempre dahil nga po siguro sa may mga anak, parang ayaw nila na magkahiwa-hiwalay. Pero ito si pangalawa po, parang nasasawa na siya din sa papa ko na ano, na puro ganun na lang palagi, may babae, tapos mga ngako, magbabago, pero ganun pa rin naman.
0: Mm-hmm.
2: Parang okay na dun sa pangalawa, si pangatlo na lang ang medyo hindi pa dahil maliliit pa yung anak.
0: Tapos sabi mo, eh, walang work, di ba?
2: Opo. Eh, ang problema, yung tatay ko po talaga, kunwari, hanap na lang siya ng raton para ayawan niya yung asawa niya na pati yung mga bata na nadamay na.
0: Mm-hmm.
2: Eh, sabi ko dun sa pangatlo kong tita, huwag na siyang mag-aksaya ng panahon sa papa ko. Tapos, ganun at ganun lang din naman, baka nadagdagan pa yung anak nila, di palayain na lang niya.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko po, kung kaya naman yung buhayin yung kanyang mga anak at kung sabi daw po ng papa ko, bibigyan-bigyan, eh, hindi ko lang po alam, sabi naman ako po nang bibigay.
0: Mm.
2: Eh, tinuloy na rin po, naghiwalay na rin sila, sabi niya, bahala na nga yung papa mo, magbibigyan niya.
0: Good job! Bahay niya.
2: Opo, yung pang-apat. At yun nga po, ang balita ko bukod sa pang-apat, eh, meron pa rin dalawang extra bukod sa pang-apat.
0: Meron pang ano, side dish? Teka, yung pang-apat na yun, karoon ba sila ng anak?
2: Ano po nung aking at medyo bata pa naman, at may nung 4 pa lang yata. Yung sa pangalawa na tita ko, eh, bunis daw po, daw.
0: Daw?
2: Opo. Hindi sure daw walang dito pa nga nakakausap yung papa.
0: Sure na yun, basta tatay mo.
2: Na ako.
0: Sure na yun, basta tatay mo. Wala nang wala nang haka-haka doon, sigurado nakaabuo yan.
1: Yeah. Ano, eh, pang lima, pang anim, eh, baka meron din.
0: Tapos sabi mo, di ba may pang 5 at pang 6 pa siya, eh, ito'y binabahay niya, o sa labas?
2: Parang, ano? Yung isa po yata, eh, hindi ko alam, nagtatrabaho yata yung isa, tapos medyo, mas may edad. Sigurado na yun.
1: Okay.
2: Opo, at mas may edad.
0: At yung tapos, mas may edad, tapos yung pang anim?
2: Yun po, hindi ko pa naano kung may edad. Ako talaga yung tatay, mabula na
0: baba. Oo naman talaga. Hindi mo na kailangan lang ipluwan. Yung sinabi mo pangalan na una, pangalawa, pangatlo, di ba? Tapos umapat na siya. E di yung pang-apat, okay lang sa kanya na nalalaman niya na merong babae. Itong tatay mo.
2: Talagay ko po yung pang-lima, pang-anim, hindi niya po siguro alam. Alamin ko ang alam niya lang yung mga nauna nung tatay ko bago siya.
1: Malihin din ng konti. Pero ito ba ang tatay mo? Ito ba ang tatay mo? Nakausap mo dati na tanong mo ba sa dati na pa, bakit mo nagagawa ang mga bagay na to?
2: Opo. Kinakausap ko naman po siya nung mga umuwi pa siya sa amin na dalawa pa yung dalawa yung tita ko na parehas niyang pinakikisamahan sa loob ng isang linggo na hinahati niya yung araw. Kinausap ko naman siya. Sabi ko pa, sana naman ako dyan sa dalawa na yan, eh, tama na. Dahil sabi ko, padami ng padami yung anak mo, padami na susuklam sa iyo. Sabi ko sa kanya, sabi naman niya, eh, ayun na nga raw po, magbabago na raw siya. Sabi ko, eh, matanda na rin naman. Kaya lang daw, hindi niya mapigilan pag may nakagos ko sa kanya. Eh, yung rating mo sa akin.
0: Oh. Gusto ko, hindi ko mapigilan. Magbabago na ako, si matanda na ako, pero hindi ko mapigilan kapag may babae mo.
2: Opo. Meron po siya hanggang sa nalaman ko na lang na sabi niyo, hiwalay na

0: naman siya doon sa dalawa niya. Pero sabihan ko po ulit siya. Parang ayaw niya nang napagsasabihin siya sa mga ginagawa niya. Dahil binibigay ko lagi sa kanyang sample yung ginawa niya sa amin, kung paano napariwara yung mga buhay-buhay namin, yung iniwan niya kami. Parang hindi ko pa alam kung nagigilty siya o kung paano. Nagagalit, parang sumasama po yung loob niya sa akin pag napagsasabihan ko siya.
1: Ayaw makikinig ng ano.
2: Alam niya kasi na totoo yung mga sinasabi ninyo na hindi matanggap nung kalooban niya na nakikita niyo mga anak yung pagkakamali niya bilang isang tatay.
0: Siguro po, dahil sa amin pong anim na magkakapatid dito sa una, halos dalawa lang po kami na nakakausap niya ng maayos, na may pagrespeto pa sa kanya. Yung apat, sinasagot-sagot na lang siya ng pabalagbag. Parang halos nawawala na ng respeto sa kanya dahil sa ganyang ginagawa niya.
2: Kahit sino naman. Buti sana kung isang beses, alam mo, hindi buti eh. Masama pa din na kumabit ka, pero sobrang sagad na yung ginagawa ng tatay mo na hindi na nakontento sa pangalawa, pumangatlo pa, pang-apat pa, tapos meron pa sang side chicks, no? Na pang lima at anim. E paano kung nabuntis na naman niya yun?
0: Yun na nga yung pinasabi ko sa kanya na paano nga kung makabuntis na naman siya, di padagdag yung mga anak na mapapariwara dahil sa kasalanan niya.
2: E nagsusustento pa ba siya doon sa pangalawa at pangatlo?
0: Dito po sa pangalawa, ang bunso niya eh, ano na, 20 years old na, may asawa na rin yung bunso. Pero yung dalawa, eh, binata't dalaga pa. Itong anak naman niya po sa pangatlo, may asawa na rin yung dalawa, kahit mga bata pa, parang 14 years old pa lang yung isa, tapos 17.
2: Nag-asawa yung dalawa na yun?
0: Nag-asawa na rin po dahil siguro nga po sa... magbulo na rin yung sitwasyon, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila.
2: Yeah.
1: Pero ito lang nga, maiba.
2: Tignan nyo yung epekto ng mga pangbababae at panglalalaki, di ba? Yan yung epekto, yung 14 years old, nag-asawa na, walang gumabay na magulang. Kaloka.
1: Matanong ko lang ha, papasensya po sa mga kapatid nating Muslim. Ito bang as tatay mo ay Muslim or what?
0: Hindi po. Bisaya lang.
1: Okay, kasi sa kapatiran nating mga Muslim, okay lang sana kung gano'n, kung kayang buhayin. Tsaka yung mga batang nag-aasawa, no, sa culture nila. Pero sa ating ganito, hindi eh. No?
2: Yung pagkakasabi ni Lynn, hindi po Bisaya.
1: Bisaya.
2: Mabulaklak ang dila na tong tatay mo, magaling
1: bola.
2: Wala na yan sa religion niya, wala na yan sa lahi niya. Maano lang talaga, magaling mambola, alam niya kung sino yung bibiktimahin niya.
1: Mm-hmm.
2: Yung alam niyang magiging patay na patay sa kanya.
1: Yeah.
2: Galing siyang pumili, in fairness.
1: Yes. Ha? At saka ang ganda ng ating bida.
2: Oo, nakita. Alam mo, pinakita mo yung picture. Ang ganda mo, Lynn, ha? Nagmana ka sa nanay mo.
1: Yes. Oh. Nagmana ka talaga sa nanay mo.
2: Yung tatay mo, nakita namin dito, may kamukha siyang parang, hindi ko alam kung sumikat to dati, content creator o ginawa siyang content.
1: Ayan.
2: Na noong isang beses na yung kalbo siya, 'di ba? Kalbo, parang may kamukha talaga siya eh, yung tatay mo na to. Siguro talaga magaling mambola. Kasi sure,
1: ganyan.
2: Maganda nanay mo.
1: Aha. Sure na, maganda nanay mo, no?
2: Maganda nanay mo, no?
0: Kamukha ko daw po.
2: Sabi na nasa nanay mo, ikaw nagmana.
1: Eh. Lynn, okay lang ba? May nag-message na dito kung pwede daw maipakita yung larawan mo. Okay, mamaya abang
0: natin. Baka po ako yung marambo.
2: Hindi, hindi ikaw. Yung tatay mo ipopost natin dito. Naku, baka nirat-rat na nila yan.
1: Ayan, mamaya.
2: Pero medyo nasad ako ha, doon sa sinabi mong kapatid mo na 14 at 17 years old.
1: Nag-asawa
2: po. Mga babae ba ito, lalaki?
0: Yung 17 po ay lalaki, yung 14 po ay babae. Sabi ko lang po, nag-asawa din ako yung bata pa, 16 years old lang, hindi na po nag-asawa.
2: Bakit naisip mo mag-asawa nung ganong edad?
0: Eh, siguro nga po, dahil sa kahirapan ng buhay, tapos yung nanay ko siguro dahil sa dami namin, wala nang makatuwang na...
1: Dumabay sa inyo.
0: Opo, nag-asawa na po yung nanay ko, tapos wala na akong communication sa tatay ko noon. Parang hindi ko na rin po alam kung anong gagawin ko.
2: Ayan po, mga kabarangay, ang epekto kapag merong mga magulang na hindi maayos sa ang pagpapalaki sa mga anak nila. Yung mga magulang na hindi marunong gumabay. Bilang isang haligi ng tahanan, ikaw yung inaasahan na magiging sandalan ng mga anak mo. Pero paano yung haligi ng tahanan, inaanay na mismo? Wala nang tibay para masandalan. Kabarangay, nakakalungkot yung pinagtatawanan lang natin dito ng very very light itong story ni Min. Pero ang sakit na reality, mas nasaktan ako dun sa part na ang aaga nilang nakapag-asawa dahil walang nagsabi sa kanila na wag muna.
1: Ito ang mahirap sa mga kabataan na walang magulang na talagang gumagabay, nagpapakita sa kanila ng maayos na naunang tag dito, ng paggabay, ng mga pangaral sa buhay.
2: Saka automatic na to eh, sa mga ganitong sitwasyon. Kapag walang gumagabay sa kanila, yung mga anak, lalo kapag magulo yung buhay nila, yung mga ito, nag-aasawa agad-agad. Mag-aasawa agad-agad yung mga yan kasi yun yung paraan nila para makatakas dun sa sitwasyon nila. Yun naman usually ang nangyayari eh. Maaga nakakapag-asawa kasi gusto nilang takasan yung sitwasyon nila sa bahay nila.
1: Ang mahirap niyan kapag yung mga anak, no, na mga kalalakihan, baka magaya, no, kasi ito yung ginagawa naman ng tatay namin, no, baka gawin din itong mga anak, yun ang mahirap.
2: Mga kabarangay, yan nga po, tutuloy natin yung kwentuhan natin, ha, meron pa bang additional na sakit ng ulo itong si tatay dito sa kanyang mga anak? Ano ang magiging kasunod ng kanyang kwento? Meron na naman kayang isang babaeng iiyak at hindi makikita ang halaga nila. 10:14 oras na, yan ako po si Lady Gracia.
1: At Papa Johan.
2: Tutok na, dito lamang yan sa Talk to Papa ng Barangay LS 97.1.
1: Number 1.
2: Forever.

0: was brought to you by United Home for Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow, Waltermart, Sarap Maging Mom,
1: EQ Diapers, From Day 1 to Toddler, EQ Tinyo Mo,
0: Bet 88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet 88, your ultimate playground.
2: Oras sa barangay 10:25 na.
0: This time check was brought to you by United Home for Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow.
1: Grim Silk, join the Grim Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
0: Walter Mart, sarap maging mom.
3: Barangay 97.1.
4: Stronger forever.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For ETLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@padcore.ph.
6: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph.
7: Into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. The alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
0: Myra E. Step into your Myra Era.
8: Ang tulong ng immunity, nahirap lumaban sa sipon.
9: Matagal kumaling sa sipon symptoms. Matagal kumaling sa sipon symptoms.
8: Versus immunity na nag-Neozep D Plus Forte. Now with zinc.
10: Pinalakas laban sa sipon virus. Pinalakas laban sa sipon virus. Pinalakas laban sa sipon virus.
8: Sa Neozep Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity versus previous formulation. Tulong para bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Kaya balik saya sa mga gusto mong gawin.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
13: Oh.
15: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
16: I have sipon. I have body pain. Pop two. Pwedeng flu.
17: Mag BioFlu. Dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain? Active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam niyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C? Habang up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit. Kasi ang mga virus at bacteria, laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ang vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Barangay LS 97.1.
20: Kaya kita minahal kasi mahirap ang sitwasyon ko. Pero tinanggap mo. Mahirap din kaya ang sitwasyon niya? Kaya tinanggap mo din siya?
21: Ito, to Papa na.
22: Alas, may miss.
2: Sabi dito ni Mega Migs Hino, ang nanay ay ilaw ng tahanan, kaya po dinamihan niya para maliwanag. Sabi niya, ako hindi eh, para sa akin. Pinundi niya lahat ng mga ilaw, ng yung ilaw ng tahanan. Pinundi niya po lahat-lahat yon.
6: Imbes na maliwanag, eh nagdilim ang buhay ng mga anak kasi wala silang nakaligis na magandang pamilya. Kumbaga, buong pamilya wala. Hmm.
2: Kasi itong si tatay, dapat nga talaga, isa na yung ilaw ng tahanan. Eh, ang ginawa nitong si tatay, ginawa niya Christmas light. Ang daming bumbilya.
6: Ay, grabe naman itong ano, comment dito sa ating Facebook sabi? Live. Sabi ni Elizabeth, ayan o, Papa Johan Lady Grasa, ang tawag po sa amin ng ganyang tawa ay mayroon po siyang taglay na umay.
2: Umay.
6: Para po siyang gayuma na nasa katawan niya na kahit sinong gusto niya, nakukuha niya, napapasunod niya, ganun po yung oras na mapalapit sa kanya. Makaayan po, ayan, matitigan? Ah, matitigan basta ganun tiyak makuha niya yung girl.
2: Kahit gaano kasuplado do yung girl, as mo po yan sa kabisayaan, sabi niya dito. Ay, tuloy iniisip na ibang tao ng gayuma na lang itong sinitatay ni kahit ako din nung nakita ko eh, baka nang gayuma yan. Tarihin nga natin si Lynn. Hello, Lynn.
14: Hello po.
2: Oh, may mga haka-haka na dito, hindi kaya nang gagayuma yung tatay mo.
14: Talagay ko po, hindi naman.
6: Hindi naman. Talaga na in love lang ito mga babaeng ito sa tatay mo.
2: Ano ba meron sa tatay mo? Paano mo ba, natatanong mo ba doon sa mga tita mo kung bakit sila nabighani dito sa tatay mo noon?
14: Mabait daw po. Tapos, yun nga, mabola. Parang mabiro siya. Nadadala sila nung ganun-ganun ng tatay ko.
2: Nakanihin ko yung ganyan. Sa inyo na lang.
6: Mga ganyan eh, mahilig mang bola, ganyan mga kalalakihan.
2: May mga babae kasi na nadadaan sa mga ganyang bola. Kung hindi ka mabusisi bilang isang babae, matatrap ka talaga dyan. Alam mo sabi dito ni Zee Valer, may balak yata siyang gumawa ng isang basketball team. Dalawang basketball team na nga po yung nagawa. May kasama pang referee doon at sobra na po, dalawa na po yung nagawa niyang basketball team sa totoo lang.
6: Tapos yung mga nanay yung ano, yung mga taga-cheer.
2: Yan yung muse.
6: Mga muse.
2: So, Lynn, anong latest update sa tatay mo? Meron ka pa bang idadagdag? Tatay mo, meron ka pa bang idadagdag na kalokohan na ginawa niya? Ngayon ba? Ano?
14: Ngayon po yung ilang buwan na ako walang contact sa kanya. Hindi pa rin po. Tapos, nung minsan nakita ko may bago siyang gawang account, ay, ginagahan ko na pong i-block.
2: Gumawa siya ng bagong account. Para saan yung bagong account na yon, di ba? Magdududa ka na naman eh.
14: Ang profile na po niya ay yung bago niyang babae.
2: Ah.
14: Parang yung bagong babae niya. Parang pinagmamalaki na niya.
2: Ah, baka ito na yung minahal niya. Yung sobrang minahal niya na ito, sabi niya, ito na yung blast, ganon.
6: O baka naman yung babae ang gumawa talaga ng account. No?
2: Pwede din.
14: Baka naman po niya eh, mahal, habang bago.
2: Habang bago. Pag tumagal na, nakailang anak na wala na.
14: Wala na. Nawawala na po siguro.
2: Mali mo naman, ito na yung karma ng tatay mo, no? Hindi naman sa karma, pero ito na yung magturo dyan sa tatay mo. Na o, pumirmi ka na, ha? Kasi sabi nila, di ba, may darating talaga na katapat mo. Ito na yung katapat niya.
14: Sana nga po, dahil tumatanda na po siya. Minsan, nag-chat-chat sa amin noon, dati may takit daw siya, may nararamdaman. Ang sabi ko, yan na, pinatamasa mo na yung mga nagagawa mong kasalanan. Sabi niya, pag siya daw namatay, hayaan na lang daw namin siya.
2: Kaya
14: po ba na naman yun?
6: Itabi na lang dyan.
2: Alam mo, Lynn, sorry ha. Hindi sa ano to ha, pero di ba kultura ng mga Pilipino na kapag sa kabaong, nilalagay yung mga pangalan ng family. Baka mapuno yung kabaong ng mga pangalan ninyong lahat.
14: Sigurado po.
2: Pulong-pulong. Kasi 13 sila, syempre isasama din doon yung mga isasama din doon yung hindi, isasama din doon yung mga asawa. Diba? Parang invitation sa kasal. Kakaloka yung tatay mo. Oo. Sabi, nakakaramdam na siya ng sakit. May trabaho pa rin ba siya ngayon?
14: driver po yata, sabi ng isa kong kapatid na nakokontakt niya. Sa akin po eh, nawalan nga siya ng contact sa akin. Binakikibalita na lang ako din sa iba kong kapatid.
2: So talagang ano, di ba ikaw pa naman yung madalas yung pinagsasabihan?
14: Oo po.
2: Tapos mula nung
14: pinagsabihan. Ako yung pinakapanganay sa lahat.
2: Oo, tapos mula nung pinagsabihan mo nung na huwag mo nang idadala dito yan, huwag mo na ipapakilala, nung binlock ka na niya, wala na. Hindi na kayo nakapagchikahan. Pero
14: na diba,
2: hindi siya dumadalaw sa bahay ninyo?
14: Hindi po. Malayo po siya sa amin.
2: Kasi di ba dati naman dumadalo siya basta may papakilalang bagong tita?
14: Ano po ba? Dumadalo siya sa akin, sa amin. Bihirang-bihira lang. Kaya nga po sabi ko sa kanya, bihira ka na nga lang pumunta sa amin. Gusto ko susulitin natin yung mga araw na nasa amin ka.
4: Mm-hmm.
14: Yung gusto ko sana sabi ko sa loob ng parang isa-tatlong taon lang o kaya dalawang taon namin siya nakikita, nakakasama, tapos ganun pa, may dadalahin pa siyang baon.
2: Oo, totoo din naman. Sana bonding moments nyo na lang din.
14: Opo.
2: Sana, di ba?
4: Curious ako, dumating ba sa pagkakataon na kinausap kayo ng tatay nyo tapos humingi siya ng tawad sa mga nagawa niya?
14: Hindi po.
2: Wala na. Hindi, kahit na tinagsasabihan nyo para sa kanya, walang mali dun sa ginagawa niya.
14: Wala po. Ang sabi niya lang isa nga po, parang proud pa siya na isang pumunta kami sa kanila dito sa Manila. Tapos kilala niya kami dun sa mga kainuman niya. Sabi niya, eh pre, ito yung mga anak ko na naiwan ko sa Bicol dati. Parang ganun lang po.
2: Proud pa siya, no, na naiwan siya ng mga anak. Nakakaloka rin tayo yung tatay mo. Tsaka inis. Ako nang gigigil ako dyan sa tatay mo na yan. Kung makita ko lang talaga yan, ako, pag-pray ko yan. Doon lang tayo sa pag-pray yan.
4: Saka tumataas kasi ang ego rin ito siguro itong tatay niya.
2: Eh, ganun naman siguro pag lalaki, di ba? The more na may mga na-attract siya o nakukuhang babae, may mga ganitong lalaki na tumataas yung ego nila. Lalo na pag nagkakaedad daw. Pag nagkakaedad, syempre parang feeling nila bumababa yung tingin nila sa sarili nila dahil nagkakaedad na sila. So pag may pumatol sa kanila, iba daw yung
4: na
2: feeling kasi parang na nabuboost yung ego nila na pwede pa pala.
4: Ay, may asim pa sa sabihin lang.
2: Naasim mo talaga tayo. Nakailang anak pa na talaga.
4: Maasim na. Oh, oh.
2: Sorry, Lynn, ha? Pero alam mo naman yung sitwasyon ng tatay mo, di ba? Nakarami ng anak eh. Kasi naaawa kami sa inyo. Ngayon, pero, yung mga anak na lang yung poproblemahin natin dito. Ngayon, nag-uusap-usap tayo yung mga magkakapatid, di ba? Wala namang naging away sa inyo.
14: Wala naman po. Madalas nga po ako yung tumbungan din ng mga kapatid ko sila dahil ako yung panganay nila.
4: Paano kapag
14: tumbong sila sa akin?
4: Kapag Pasko, nagkakasama-sama ba kayong magkakapatid?
14: Hindi na po. Matagal ko nang hindi nakakasama yung mga kapatid ko sa huli. Gawa nung malayo po kami. Nandito sila sa Manila. Tapos Bicol kami. Tapos may pamilya na rin naman ho ako eh. Hindi naman ganun kaano ang buhay.
2: Okay. Naiintindihan ka na. Alam mo, saka ikaw, maaga kang nakapag-asawa. Tingnan yung epekto sa inyo, di ba? Karamihan ng mga kapatid mo, maaga na din nakapag-asawa. Tapos for sure, hindi na rin nakapagtapos yung ilan sa inyo.
14: Opo. Talagang gano'n nga eh. Sabi nga sabi ng tatay namin minsan na nung bago pa lang ako mag-asawa. Sabi nga sa akin, ano mo yan, kabata-bata mo pa, nag-asawa ka na agad para kang mauubusan ng lalaki.
2: Ay, wow, ikaw nga tayo nang uubus ka ng babae. Sana ganun.
14: Ito nga po, napasagot ako sa kanya.
4: Sabi ko sa kanya,
14: eh ako, kahit ako'y bata pa, nag-asawa, eh isa yung inasawa ko, ikaw, ang dami mo nang inasawa.
2: Good job ka doon. Ano sabi niya?
14: Sabi niya, eh bako, lalaki ako, eh kahit pa, pinabayaan mo naman yung mga anak mo. Sabi ko sa kanya.
2: Anong sagot niya?
14: Eh wala po. Sabi niya ay, balang araw daw, maiintindihan ko rin. Eh sabi ko, iwan ko lang. Itong magkapamilya na ako, meron na po ako maraming anak. Hindi ko siya maiintindihan talaga.
4: Ikaw na kailangan
14: na kanya. Ba? Sa amin.
2: Walang makakaintindi sa kanya. Kahit umabot ka na siguro sa edad niya, hindi mo siya maiintindihan kung bakit hindi na kayo. Ano lang ng love ng tati mo magsabi ng ganyan, ha?
4: Maiintindihan mo rin balang araw.
14: So, maiintindihan ko rin na po siya. Ayan din po yung chat niya sa akin nung may ipakikilala siya sa akin, hindi ko tinanggap. Sabi ko sa kanya pa, kapunta ka na kung sa ngayon, hindi ko muna yan matatanggap. Sabi ko sa kanya. Para naman sabi ko, maiintindihan mo yung nararamdaman ko at ng mga kapatid ko. Ang reply niya po sa akin eh, sana daw balang araw siya yung mas maintindihan namin kung ba't ganun yung nabintak mo ng buhay niya. Tapos, relax na niya ako.
4: Oh.
2: inay, kung inay siya yung sarili niya, bibigyan niya pa kayo ng obligasyon, binigyan pa kayo ng assignment na malang araw, maintindihan niya yung ginawa ko. Pero ako yung tatay mo, ha? Pero ngayon, since wala na nang ano na talaga, yung pang-apat niya, yun naman na yung kasama niya ngayon, di ba? Wala naman na siyang binagdag. Hindi niya naman na, yung pang-5-6 na sinasabing naging kabit niya, wala na rin wala naman na. Yun. Diba? So,
14: pero pa-check niya pa rin po hanggang ngayon. Bahala na po siya.
6: Bahala sa buhay niya yan.
2: Alam mo yung gusto mo sana unawain, pero wala ka talagang pasensya umunawa eh.
6: Oo.
14: Kung nga po, hindi ko kahit saan ko po tingnan, hindi ko maintindihan kung ba't ginagawa niya yun.
2: Don't worry, Lynn. Kahit kami hindi niya po, hindi namin na, din maintindihan. Hindi ko rin talaga mag-guess. Ano? So ngayon, anong gusto mong, wala ka na bang ibang update sa kanya? Okay na, ganyan at ganyan pa rin talaga ginagawa niya. Tama ba?
14: Opo.
2: Anong gusto mo itanong sa mga kabarangay natin?
14: Tama po kaya yun na nahayaan ko na lang siya. Siyempre, iniisip ko tatay ko rin naman siya kahit marami naman siyang kasalanan sa amin.
6: Mm-hmm.
14: Iniisip ko na lang na baka isang araw dumating sa akin may sakit o ano na itataboy ko ba, pababayaan ko dahil sa ginawa niya sa amin pang iiwan o iintindihin ko pa rin siya dahil tatay ko pa rin siya.
2: Mga kabarangay, yan po ang tanong ng ating bida na si Lynn. Lynn, abangan mo yung mga sagot sa Facebook Live natin. Ano? Okay? Sige. Yan po si Lynn, mga kabarangay. O ano, itiisin mo ba yung tatay mo? Kakausapin mo pa ba? Ganito naman yung ginagawa niyo. Wala namang pagbabago.
6: Karamihan din naman kasi ng mga tatay o ng mga magulang na talagang nang iwan sa kanilang mga anak. Bumabalik lang kapag may mga sakit na.
2: Totoo yan. Minsan bumabalik sila dun sa una nilang asawa kasi alam nila na yun yung mag-aalaga sa kanila. Maraming ganyan. Ano? Napansin ko ngayon. Yung kapag kung kailan nagkasakit na sila, saka sila babalik dun sa una nilang pamilya.
6: Mm-hmm. Saka lang sila hihingi ng tawad.
2: Yeah, saka sila magbabago kung kailan huli na. Saka lang nila marirealize yung ganun eh. Detong tatay niya nagkakaroon na nga daw ng sakit ngayon eh. Sabi niya.
6: Kaya ngayon lang bumabalik-balik.
2: Pero ang obligasyon para maunawaan siya yung mga anak pa rin niya.
6: Yes. Ako,
2: kakainin!
6: Maraming naiinit.
2: O, komenta sa Facebook Live natin ha. Barangay Alas 97.1. Pwede rin kayong tumawag sa 8374-8747 at 8982-778.
6: Yes. At mamaya lang, may mga pagsisilayan na natin ang kagandahan ng ating bida na si Lee.
2: Makatutukan yan na dito lamang yan sa Barangay Alas 97.1.
6: Number one.
2: Forever.

0: was brought to you by
1: Nord Chicken Cubes. Ngipis sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
0: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol. The most prescribed mefenamic acid.
0: Walter Mart. Sarap maging mom.
1: Bygone. 100% knockdown.
2: Nako, sa mga kabarangay natin, comment lang po kayo sa ating Facebook Live, Barangay LS 97.1, ang inyong mga reaksyon sa ating kwento ngayon dito sa Talk to Papa.
3: Yes.
2: Grabe, no, sa mga kabarangay natin, ang lala nung nangyari dito sa kwento nung bida natin na si
3: Lynn. Marami rin ang mga kapuso natin ang nakaka-relate sa kwento ng ating bida na si Lina, at mamaya sa ating pagbabalik babasahin natin yung mga komento nila. Tapos yung iba dito, no, mismong mga tatay nila, mga kamag-anak nila, sila-sila rin yung mga nakakaranas ng ganon, pare-parehas yung kanilang mga pinagdaraanan.
2: Mm-hmm.
3: At sa mga kapuso natin, live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS 97.1. Maaari kayo magkomento doon. Ano ba masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si Lina, no? At sa mga nag-aabang, pwede na kayo pumunta sa Facebook ni Papa Johan. Narito na, ipopost na.
2: Doon mo na ba ipopost?
3: Yes, ipopost ko na kaya sa mga kapuso natin. Punta kayo ngayon sa Facebook ni Papa Johan. Mag-follow muna ha, mga kapuso, mga kabarangay.
2: Ayun, sa yung Facebook na sa Barangay LS, Papa yes. Johan, at ipapasilip din natin yan mamaya sa ating Facebook page. Pero oras mo natin sa Barangay, 10:59 na.
0: This time check was brought to you by
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make ula mayo amazing with Lady's Choice.
0: Bayou Flu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. Ibayou Flu na.
2: Walter Mart. Sarap maging mom.
4: Barangay LS 97.1.
5: Stronger forever.
6: Meyer Ira. Meyer E helps boost collagen for healthy skin. The alphabetical for vitamin E is the generic name of Meyer E.
0: Meyer E, step into your Meyer Ira.
7: I have sipon. I have body pain. Bout to. Pwedeng flu.
8: Mag-bio flu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. Bio flu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: KLS 97.1.
1: Lagi niya akong pinupusuan sa mga posts at pictures ko. May ibig sabihin na kaya to?
0: I-talk to Papa na.
2: So, anong komento mga kabarangay dito sa ating kwento ng bida natin na sigin?
3: Pero bago ang inyong mga komento, punta na kayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay LS 97.1. Patingin nga ng mga nasa 3,000 na viewers natin ngayon.
2: Ay! Alam mo ang ganda ni Lynn, sa totoo lang.
3: Oo, alam mo, plakado-plakado yung kilay.
2: Yeah. Oh, patingin nga ulit.
3: Oh, ayan, oh, papaksilip ko
2: kayo. Oh, back, side view pa lang, di ba?
3: Diba?
2: Akala mo tuloy parang AI.
3: Yes.
2: Ganun kaganda.
3: Pero nakita ko, hindi siya AI. Oh. No, walang ka-AI.
2: Legit, di ba?
3: Legit na legit. Ang ganda ng ating AI.
2: Ang ganda ng ating AI.

0: ng Barangay Alas 97.1. No? Ito na. Oh.
1: Ayan. Oy, pa.
0: Ganda. Ayan, oh. Kitang-kita nyo yan.
1: Para siyang, ano, sino ba tong artista na to? Yung, sino na to? Kailan ko lang napanakita yung teleserye niya.
0: Oo. Oh.
1: Ang ganda-ganda po niya. Saka, fresh na fresh, no? Buti ka lang kamukha nung nanay.
0: Yes, buti ka gawa kamukha nung nanay.
1: Ang ganda.
0: Oh, ayan, silip nyo na. Oh, gusto nyo mas matilayan na mas malinaw. Punta kayo ngayon sa Facebook page ni Papa Johan. Nakapost na po doon ang larawan ng ating bida na si Lynn. Makikipollow muna para mas makita nyo ng mas maayos. Punta kayo ngayon, Facebook page ni Papa Johan. Nakapost na po doon ang larawan ng ating bida na si Lynn.
1: O, huwag magko-comment ang akin lang yan, ha? Makapag-akin na lang. Ano, akala nyo makapag-mine kayo? Makapag-yellow basket kayo dyan?
0: Ang bilis ako nag-comment. Ang ganda nga raw ng
1: ganda
0: ating bida.
1: Sabi niya. Oh, siguro maganda talaga yung nanay. Kamukha siguro talaga nung nanay.
0: Ano, ipakita ko sa iyo yung mga ano, yung mga kapatid niya.
1: Ang magaganda din.
0: Yes, literal na magaganda. Oh, ang sabi nga ni Brenda,
1: ang galing mang ano ha, ang galing mang bola ng tatay ha.
0: Oo. Oh, oh.
1: Naniniwala na tuloy ako sa gayuma. Charit.
0: Hawig daw ni Maha.
1: Maha Salvador.
0: Yes. Oh, tamo kilay na kilay pa lang, oh, di ba?
1: Wait. Ay, oo nga. Ay, oo nga. Maha Salvador.
0: Oh.
1: Yung pala yung kamukha niya, Maha Salvador na Pisayin.
0: Pisay, oo.
1: Bird po, sabi niya dito. Check nyo na lang doon sa Facebook page si Papa Johan.
0: Oo,
1: yung premium. Ayan, pero ngayon mga kabarangay, bibigyan po natin ng advice. Itong si ano, si Lynn kasi nga po, mga kabarangay, eh hindi niya lang po titiisin niya pag itong tatay niya kasi ilang matagal na rin silang hindi nag-uusap kasi naka-block si Lynn sa kanya mula nung pinagsabihan niya itong tatay niya na magbago-bago ka na kasi umapat pa ng asawa, gustong ipakilala sa kanila, ibibida pa talaga na meron pa siyang isang asawa.
0: Eh yun lang, yung mga anak na binida sa mga kanya mga ano, ito yung mga ano,
1: iniwan ko. Hindi ko alam kung anong pag-iisip meron dito sa
0: tatay
1: niya. Ano ba? Parang may totoo nga ba yung sinasabi nila? Na may mga taong nagkakaedad pero hindi naman natututo. Nasa ganung edad na po, mahigit 50 na po, pero wala pa rin po mga kabarangay. O no? Comment lang sa Facebook live natin, Barangay LS 97.1. Ano sabi sa'yo dyan?
0: Oh, ito ang sabi ni Monica. Alam mo, gandang-ganda ang sinabi ni Monica na to. Sobrang lumanay at bait ni Collor. Despite all the stress, problems, and consumisyon na dulot ng tatay niya, iniisip pa rin ngayon. Madaling sabihin na, sige, talikuran mo na, pero, at huwag suportahan, pero bilang isang anak, hindi mo kasi kaya makitang nag-iisang nahihirapan yung magulang mo. Blood is thicker than water, ika nga ng marami. But proud of you for having that kind of mindset. Ate Lynn, sa sitwasyon mo ngayon, iwasin mo na lang magpa-apekto kay tatay. At tandaan mo na kahit ikaw ang tumatay yung panganay, hindi mo responsibilidad na itama at gampanan ang mga obligasyon na iniwan ng tatay mo. Hayaan mo na lang siya and try your best to protect your peace. Hindi mo na siya mababago, pero mababago mo ang buhay na meron ka at ng pamilya mo. And God bless to you, Ate Lynn, and for having a big heart. Everything will be okay for you. Someday, madadala rin yung tatay mo and hindi lang natin alam kung kailan.
1: Pag nagkasakit na nga din talaga siya, no? Ito si Shahana Liza Limpin. Sa sitwasyon po ni Color, kagaya sa tito ko, sa dami ng inasawa, inanakan. Halos lahat ng anak sa tunay na asawa nagsawa na sa kakapangaral. Nung nagkasakit, mga anak ang nagpa-ospital hanggang sa huling hininga niya doon lamang humingi ng tawad sa tunay na asawa at mga anak. After i-cremate, pinagagawa ng mga naging asawa-asawahan niya. Pero hindi na ibinigay ng panganay na anak. Kaya sa color nyo, pa rin mapupunta ang tatay mo sa huling sandali ng kanyang buhay dahil anak ka na nagmamahal pang papatawad sa tatay mo. Grabe yung na-cremate nun, tapos paghati-hati at nila yung abo. Meron namang gumagawa nun, yung ginagawa nila necklace, diba yung hati-hati, yung parang kukuha talaga sila. Kaso ang hirap ng ganun nga naman.
0: Wala yung
1: saka iisipin mo sino yung mas may karapatan para mag-decide kung saan ibibibing, sino yung gagastos, 'di ba? Kapag marami kang asawa. Pero syempre, kung kanino kasal, yun yung pinaka kinikilala ng batas.
0: Yeah.
1: Kaya tanong, kinasal ba yung
0: kaunahan,
1: yung nanay ni Lynn at itong tatay niya? Ano sabi sa'yo dyan?
0: Ito ang sabi pa ng ating mga kabarangay na si kagaya nitong si pangalan nitong hindi ko babasa. Ito, si Zenny, kapareho rin ni tatay yung kuya ko. Grabe, napakadami rin naging asawa. Pero ngayon may sakit na siya. Sad lang kasi kahit isa walang dumadalaw, solo siya sa buhay, sa bahay niya ngayon.
1: Huwag nang maghintay ng ganun, ano? Mabait pa nga itong si Lynn na kinakausap niya at yung ibang mga kapatid niya. Kasi kung yung iba nga naman ganyan, ay naku, bahala ka na dyan. Wala ka rin naman naging ambag sa buhay namin.
0: Yun yung mahirap, no?
1: Oo, na... nag-donate ka lang ng ano mo. Oo, ng mga, para mabuo kami dito sa mundo, pero hindi ka na nagsustento, pinabayaan mo na kami.
0: Hindi ka nagpakatatay sa amin.
1: True.
0: Kaya ang hirap, wala tuloy dumadalaw sa kanya.
1: Ito, so, sabi ni Amin na, para sa akin, hayaan mo ng tatay mo. Oo nga, tatay mo siya, kaso ayaw magbago, kaya pabayaan mo na sa kinakasama niya. Isa, may pamilya. Isa pa, may pamilya ka na rin. Pupunta na lang sa sarili mong pamilya. Huwag ka na magpaka-stress sa tatay mo. Enjoy your family. Tama din naman na, no? Kasi may sarili ng pamilya itong si Lynn, eh. Kasi kung dinadagdag niya pa yung stress niya dun sa tatay niya na alam niyang wala na siyang magagawa, nawawalan siya ng focus dun sa mga anak niya na imbis na yung full energy, happy energy niya ay sa family niya. Hindi, nababawasan dahil dun sa stress sa tatay.
0: Yan, si Cleofio, never na siguro magbabago yung tatay mo kasi kung talaga magbabago dun pa lang sa pangalawa na ng babae siya, dapat nagbago na siya. Kaso umabot pa ng apat, ganun pa rin, hayaan nyo na lang po siguro yung tatay nyo.
1: Si G. Huli, kung ganyan tatay mo, hayaan mo siya, ganyan din tatay ko, babaero. Isang dosena kami, may anak pa sa labas, tatlo. Kaya kami hinayaan na lang namin. Mas marami to.
0: Yan.
1: 15. Kasi isang dosen na daw doon sa kabila. Tapos may tatlo pa sa labas. 15. Ako, may nakatalo sa corona ninyo. Ayan. Hinayaan na lang namin. Gusto niya lang... gusto niya ba balang araw, eh, karma na lang sisingil sa kanya sa ginagawa niya sa mga babae.
0: Ay, sabi ni Josephine, kapag ang pamilya ay pinanggalingan ng magulo, masalimuot, walang kapayapaan, mamamana at mamamana yan ng mga anak. Malas lang kasi mga kabataan na hindi na iniisip ang takbo ng buhay. Asawa na lang ang solusyon sa problema para ka na rin kumuha ng bato na ipupukpuk mo sa ulo mo.
1: True. No, pag-isipan nyo mabuti yung mga ano, hindi porkit kinilig kayo dyan, yan na yun. Tignan nyo, tignan yung values niya. Tignan ninyo kung ano yung background niya. I mean, sabihin na natin na huwag nating i-judge ang isang tao base sa kanyang nakaraan, pero it helps na malaman mo kung ano yung klase ng pamilya na meron siya, kung ano yung dahilan, kung bakit sila nagkahiwalay nung mga ex niya. Kasi kung pare-parehas yung dahilan ng hiwalayan, marami siyang anak sa iba't ibang babae, hoy, mag-isip ka na. Diba?
0: Yeah.
1: Hindi, huwag mo paganahin dito yung kilig. Kasi lilipas siya ang kilig na yan. Oh, balik natin sa kabilang linya si Lynn.
0: Lynn, hello Lynn.
1: Lynn.
2: Hello po.
1: So, happy kasi yung mga sinasabi ng mga tao dito. Ano? Sinasabi nila na tatay mo pa din naman yan, alagaan mo pa rin, unawain mo pa din. Yung iba nagsasabi na huwag na at mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Ako, sa akin ha, mag-focus ka nga doon sa mga anak mo, doon sa pamilya mo. Kasama mo pa rin ba yung asawa mo?
2: Oo.
1: Focus ka sa kanila kasi... kaysa yung iaambag mo na stress, kakaisip kung kailan magbabago yung tatay mo. Nasasayang yung oras para doon sa mga anak mo. Na sana masaya yung nanay nila na nakikita nila, eh, stress. Dahil doon sa tatay niya. Diba? Saka, yung ganyang edad, mga 50. Pag mga ganyang edad na ng isang tao, ang hirap ng baguhin yan.
0: Yeah.
1: Kaya nga sabi nila, habang bata ka pa, habang may kakayanan ka pang magbago, magbago ka kung alam mo maling ginagawa mo. Sa edad niya na yan, wala talaga. Ang gusto na lang niya ngayon ay unawain mo, tulad ng sinasabi niya sa inyo. Kasi siya mismo sa sarili niya, hindi niya maunawaan yung ginagawa niya. Hindi namin sinasabi na bastusin mo or ano. Kung hindi na siya napaparamdam sa inyo, hayaan mo siya. Diba? Kasi wala na rin naman na siyang kailangan sustentuhan sa inyo kasi hindi rin naman siya nagsustento. Hayaan mo siya sa ginagawa niya sa buhay niya kasi balang araw may magtuturo sa kanya na mali yung ginagawa niya. Siguro, hindi kayo yon. Hindi kayong mga anak niya magtuturo sa kanya. Kasi kung kayo talaga yung magtuturo o magpapakita sa kanya na mali yung ginagawa niya, dati pa nagbago yan. Hindi na umabot sa apat na asawa, pang lima at pang anim na kabit. Pero wala. So, hayaan mo na yung oras yung magsabi sa kanya, magturo sa kanya na, oy, mali yung ginagawa mo. Doon lang siya matututo.
0: Exactly. No, nakakalungkot lang, Lynn, na nangyari at inabot ito ng buhay nyo. Kumbaga, parang nangyari ito sa buhay nyo na magkakapatid, no? Na nalulungkot ako sa mga panahon na nagkaroon kayo ng asawa, ng bata pa, kumbaga, minor de edad pa, even ito mga kapatid mo. Pero gayon pa man, eh, nagpapasalamat ako sa iyo kasi naging mabuti kang anak. Noong mabuting anak na kasi kaya mong umintindi sa mga pagkukulang ng mga ginawa ng tatay mo. No, and nakakalungkot lang din kasi I know na yung ibang mga kapatid mo masama ang loob dito sa tatay mo. No, sana lang talaga dumating yung pagkakataon na ma-realize nitong tatay mo na yung mga pagkakamali niya, yung sana hindi pa huli yung lahat. No, na sana maayos pa siya, wala pa siyang sakit, hindi pa siya sobrang tanda, na doon nga sana ma-realize na kaya pa niyang bumawi sa mga anak niya. No, kaya nga lang, syempre, diba, sa panahon ngayon, karamihan naman kasi kapag nagkakasakit, saka lang bumabalik, saka lang nangihingi ng sorry. Pero, sabi nga ng karamihan din dito, focus ka na lang sa family mo, sa binubuo mo. Alam mo, meron naman siyang kinakasama ngayon. No, sabi mo nga, okay naman sila. Siguro, mas okay na sila lang muna yung magsama. Okay na rin siguro na hindi mo na kayo nag-uusap itong tatay mo para makapag-focus siya doon sa buhay na pinipili niya ngayon.
1: Yeah, muna siya. Matanda na siya. May sarili siya decision sa buhay niya. Kaysa yung mahirap din kasi na i-involve mo yung sarili mo sa kanila. Kasi pag ini-involve mo, nadadamay ka sa gulo nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, yun lang. Ano gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Kung nakikinig siya.
2: So, wala naman po akong ibang gustong iparating sa kanya, kundi sana magiging na siya sa katotohanan na papatanda na siya, dadating ang araw, hihina siya. Walang hindi naman, babalik siya sa pamilya na para may mag-alaga sa kanya. Sana habang malakas pa siya, bumawi na siya sa amin.
1: Nailak ka din na, umaasa ka pa rin ba na balang araw? Ang tatay mo babawi sa inyo? Sana, no?
0: Sana.
1: Pero ang tatay mo ay may kirangang ayusin sa sarili niya. Siguro ngayon hindi niya nakikita kasi masyado na siyang nilalamon ng ego niya. Pero may magtuturo sa kanya, huwag kang mag-alala. Para mas mapahalagahan kayo. Mahirap magbago sa ganyang edad, sa totoo lang. Sabi nga nila, 'di ba, you can't teach old dogs new tricks. 'Di ba? May kasabihan na ganoon. Sementado na kasi yung belief nila eh. Sementado na. Sa may nakausap ako na isang psychiatrist na sa mga ganyang edad, 50 pataas. Sementado na yung values niyan, mga prinsipyo niyan. At pinagawa na pa sila.
2: Kawawa
1: talaga. Pero hindi, again, hindi mo sila responsibilidad yung mga ginawa niyang anak. Yes, nakakaawa. Pero, alam ko, bilang isang panganay, ang sakit para sa'yo na makita yung na ganon. Ba? Diba? Kasi parang bilang isang panganay, parang ikaw lagi nag-aayos kasi nung gulo ng tatay mo eh. Why not this time? Dahil hindi nga nag-work yung pag-aayos mo. Kasi siya na talaga yung problema. Mag-focus ka na lang doon sa buhay mo. Yung mga kapatid mo, malungkot man, masakit man, pero pwede mo na lang din silang tulungan kapag kaya mo. Kasi kailangan mo mag-recharge. Kasi pag ikaw naman yung naubos, sino naman yung lalapitan ng iba balang araw? Yung nilalapitan ng pamilya mo balang araw. Yun na lang din yung isipin mo. Ginawa mo na yung part mo bilang isang anak. Pinangaralan, mali na nga eh, baliktad na nga eh. Ikaw na nga yung nangangaral sa tatay mo eh. Diba dapat magulang yung nangangaral? Ginawa mo na yung part mo bilang isang anak. Sumobra. Hindi ikaw yung haligi ng tahanan ninyo. Siya yun. At ikaw ay isang ilaw ng tahanan ng pamilya na binuo mo ngayon. Yun yung tatandaan mong role mo. Okay? Mas kailangan ka ngayon ng mga anak mo. Kasi baka ang fear lang natin dito is baka magaya yung mga anak mo diyan sa kalagayan ninyo dahil ikaw, mapapabayaan mo sila dahil nakapokus ka doon sa ibang bagay. Eh yun nga yung nangyari sa inyo, diba? Napabayaan kayo ng tatay ninyo. So sana maging eye-opener ito sa'yo na it's time to direct your focus and your energy diyan sa pamilya mo. Okay? Kung anong gawin ng tatay mo, bahala siya. Okay? Mag-suffer na lang siya sa consequences ng mga ginawa niya. Balang araw, maiisip niya na maling-mali lahat ng naging desisyon niya at sobrang bigat nun para sa kanya. Pag isang bagsakan, sumampal sa mukha niya lang. Maniwala ka. Okay? Huwag ka mag-alala, you did your best. Okay? Ginawa mo lahat ng makakayanan mo bilang isang ina at naging, ay, isang anak. Yeah. At naging ina ka na din sa lahat ng mga kapatid mo. You did your best and thank you dahil nagkaroon sila ng ate na katulad mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero it's time for you to slow down, to relax, and to focus on your own family. Okay? Alright. Maraming salamat din sa pag-share mo.
0: Yeah, tsaka ano mo nila. Maraming salamat din. Ito, basahin ko lang isang comment na medyo nagkaano sa aking isipan na normal lang po yan kasi lalaki. No, hindi po dapat natin
1: i-normalize. Hello?
0: No, tsaka sa mga kalalakihan na nakikinig ngayon, huwag natin i-normalize yung ganitong bagay. No? At hindi porket lalaki kayo, ay dadamihin nyo na yung asawa nyo, yung kung sino man yan. Okay? At maraming salamat, Lynn, sa pag-share. Yan po ang ating kwento ngayong umagang ito sa Talk to Papa. At sa ating pong pagbabalik ay rambuhan na tayo.
1: Kaya sa mga kabarangay po natin dyan, patuloy lamang po ang inyong pakikinig. Dito lamang yan sa Barangay LS 97.1.
0: Number one.
1: Forever.
3: Pamilihin ko lang! Kaya ko sa ako mo! Bakit ang station sa'yo mo? Saan ka galing?
0: Sa Barangay LS!
4: Song is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Sigla ang maon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. Arena Plus Sports Book. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Walter Mart. Sarap maging mom.

0: ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pakalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtsaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Si Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginoa na, Ginebra na. Just another promo na. May 5 winners of 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang isang ibigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng sa'yo ka.
4: Para ang tasayang manalo.
3: Naglima ang premyo sa partner redemption stores, mag-assessment nationwide.
4: 16 to November 15, 2026, per DOH FDA-CFR permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
5: Wala sa Bengay 1134 na.
6: This time check was brought to you by
7: Escalan. Sarap ng gumalaw pag walang aw.
8: With Escalan, Ladies' Choice Sandwich Spreads.
9: Omega Sigla ang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
10: Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling's for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@badcore.ph.
11: Barangay LS 97.1.
12: Number one.
13: Stronger.
14: Kita at handa mo akong panagutan. Dalawa tayo dito may kagawan. Bakit bigla mo ako

0: problema ka ba? Hindi mo masabi sa iba.
1: Dito sa tao, papapapodokin mo na.
0: Hey, kasamoy pa.
1: Rambo!
0: Oh, yung mga gigil galit ha, dun lang magparambo. Yung galit lamang po.
1: Galit.
0: Walang mabait today. Parang awan nyo na. Okay? Lahat masama. Lahat may galit. Ayan, pwede nyo akong i-PM. Like and follow na po ang aking Facebook. Lady Gracia, LadyGracia.
1: Yes, at sa mga kapusin natin, magpaparambo, pwede rin kayo mag-comment doon sa picture ng ating bida na si Lina. Nakapost po doon sa aking Facebook page, Papa Johan.
0: Ito. Ito
1: na ako magbabasa ng inyo parang.
0: Yun. Ito naman sabi ni Gemmalyn Roses. Paparambo ko lang po anak ko na si Kikay. Paggala, di napapagod. Pag-utos, pagod agad. Reklamo kahit saan pumunta, di napapagod. Napapagod, pag-utos, pagod agad. Di pa sumusunod, nakaka-stress.
1: Ganyan ang mga anak na pasaway. Gusto lang ano, gala lang. Gusto lang mahihingi lang. Pero pag-uutusan na, wala na.
0: Kahit di mo naman ako anak, kahit ako mapapagod ako pag inuutusan. Oo. Pero pag gala, Gigo.
1: Yes.
0: Kahit maka 10,000 steps pa ako dyan.
1: Wow.
0: Diba? Pero kapag utos, kahit na isang metro lang, pagod ako. Para sa inyo, full tank kayo.
1: Rambo kayo. Si Charlie pinaparambo daw yung asawa ng si Sunny Boy Ombrero. Apakapogi, masipag at loyal sa amin ng mga anak natin. Stay humble lang asawa ko. And manalo ka sana ngayon sa boxing.
0: No. Oh. Kala ko manalo ka sa sugali. Boxing naman pala.
1: Kaya wag ka nang binaboxing
0: niya. Oy, wag naman. Para sa inyo, post lang kayo.
1: Rambo kayo.
0: Paparambo daw niya ang aking nanay na nagmamaganda sa Cabiao, Nueva Ecija. Bumabagyo na po, tumatalak pa rin po siya.
1: Hello?
0: Nasuspend po ang pasok pero talak pa rin po siya ng talak. Waterproof po. Yes, waterproof yung bibig ng nanay mo. Hindi napapasma.
1: Yung mas malakas pa yung talak ng nanay mo kaysa sa bagyo.
0: Sabi mo, talakan niyo yung mga bagyo para hindi muna pumunta ngayong ogo.
1: Yes, i-cancel muna yung bagyo ha. Pero yung talak ng nanay mo hindi.
0: Para sa'yo, full tank ha.
1: Rambo ka. Ay, ganito dapat na nagko-comment. Si Roland, Papa Johan, matagal na po ako nakapalo. Nakapalo na po ako, paparambo ko lang po yung pinsan ko dyan sa Fairview. Bagong baba sa barko, wala nang pera. Ayan, dun puro scatter pa.
0: Ayan, sige.
1: Nakapalo muna mga kapusa. Okay.
0: Ay, para sa inyo, pusang kayo.
1: Bravo kayo.
0: Si Sire, Audrey P. Paparambo ko lang po, Lady Grace.

0: patuyo.
1: Makapagtayo. Siguro makapagtayo ng
0: pwesto. Bakit may umuulan, may tumatayo?
1: Tayo yung pwesto.
0: Ah, okay. Akala ko hindi ko makapagpatuyo.
1: Uy!
0: Ayan. Oh, para sa inyo, full tank kayo.
1: Para po kayo. Sabay-sabay na natin si Akira. Pinaparambo daw si J.R.O. Jr. na masakit ang paa dahil sa gout. Hili kumain ng bawol sa kanyang matigas ang ulo. Si Jet, pinaparambo daw yung kanyang ngipin. 5 days nang masakit, hindi na natatapos sa paglilinis. Diyos ko po.
0: Yan ang pinakayo ko, sumakit ang ngipin.
1: Patutbrush ka kasi.
0: Uso-uso din yun.
1: Oo. Ito si Nene. Magandang umaga pa. Yan yun lang daw yung kanya.
0: Ito, Lady Gracia Akushi. Paparambo daw na yung mga problema hindi maubos. Ubos. Ang mga tungto, puro problema, konti lang yung buhay.

0: anak. Sabi nung panahon, hindi ko na alam kung anong gusto niyong gawin ko. Ito si Lira, Lady Gracia, paparami ko ihipad ko na pakakapal ng mukha. Wala daw kaming hambag sa buhay niya. Okay. Kaya pala yung sinalinan siya ng dugo. Hmm. Dugo ng kamag-anak namin na sinalin namin. Oh, that's it. May hambag na kayo sa kanya.
1: Yeah.
0: Ayan, si Aljo Sherwin, Mylene Obliga, para kina David Barrientos Jr., John Marlo Cueto, and Josephine Lopera at Zyrus Iwayan and Christian Montiligre and Lina Gia. Maraming salamat po.
1: At Eljan, isang bansa.
0: Isang barangay. Rambo kayo.
2: Masaya ako na magiging ex-boyfriend ko na siya. Kasi malapit ko na siyang maging asawa.
3: Itok to Papa na.
0: Mga kabarangay, heto na ang kwento mapapakinggan sa Barangay Love Stories kasama si Papa Dudut.
4: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
5: Pero Beatrice naman, wala naman akong ginagawang masama sa kanila, di ba? Niminsan hindi ko sila tindrato ng masama. Nirespeto ko nga yung mga magulang at saka kapatid mo eh. Pinakisamaan ko yung mga chewy na tsahin mo.
6: Kailanman ay hindi lugi ang mga taong tapat kung magmahal. Dahil ang totoong lugi ay ang mga taong minamahal ng tapat ngunit sa lawahan. Ikaw, kabarangay, tapat ka bang umibig? Pakinggan ang kwento ni Jared sa Barangay Love Stories, hashtag BLS, ambag!
4: Barangay LS 97.1.
0: Tapat ngang umibig sa tatlo nga lang.
1: Ay, aray ko.
0: Parang yung tatay
1: ni
0: Lee. Oy, may share ka sa amin, diba?
1: Yes, ito mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa kapuso. Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili at sari-sari store owners ay pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang maswerte na mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami rin may chance na manalo ng cash prizes sa kapuso. Big Time Panalo. Ito ha, 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official selling of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal ito hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating regular drug branches, GMA Regional TV and Radio Stations pwede rin maghulog ng entries sa selected pure gold outlets nationwide. Mga kapuso, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa kompletong mechanics at announcements.
0: Yorn, mga kabarangay, maraming salamat po sa inyo at nakasama namin kayo ngayon sa isang maulan na patanghali dito sa Talk to Papa. Bukas po ulit, mga kabarangay. Ngayon pa lang, mag-PM na po kayo kung gusto nyo mabigyan ng advice sa aming mga Facebook. Sa akin po, Lady Gracia.
1: Sa akin naman po, Papa Yohan.
0: Susunod na po si Papa Dudut sa Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1.
1: Number one.
0: Forever.

12 na si Papa Dulot na sa Barangay Love Stories. Mga kabarangay, huwag kakalimutan, pakinggan din tayo sa GMA News app. I-download na yung app na yan. Pwede sa Play Store o kaya sa App Store para makinig mga kapuso ng mga audio live streaming ng Super Radio DCWB and of course Barangay LS

0: para sa kanila. Tama naman, ano. Wala mga what if. Ito lamang yan sa inyong solid na kasama sa tanghalian, Barangay LS 97.1, Stronger Forever.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Pero Beatrice naman, wala naman akong ginagawang masama sa kanila, di ba? Ni minsan, hindi ko sila tinrato ng masama. Respeto ko nga yung mga magulang at saka kapatid mo eh. Pinakisamaan ko yung mga chewin at tsahin mo.
0: Pagkailan man ay hindi lugi ang mga taong tapat kung magmahal. Dahil ang totoong lugi ay yung mga taong minamahal ng tapat ngunit sa lawahan. Ikaw, kabarangay, tapat ka bang umibig? Pakinggan ang kwento ni Jared sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Ambag.
1: Barangay LS 97.

taong tapat kong magmahal. Dahil ang totoong lugi ay yung mga taong minahal ng tapat ngunit sa lawahan. Ikaw ka barangay, tapat ka bang umibig? Dear Papa Dudu, isang magandang araw po sa inyo at sa bumubuo ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Jared, 32 years old at avid kabarangay ninyo na taga Quezon City. Since 2020 pa akong nakikinig ng programa ninyo at minsang nangarap na makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. Hindi ko naman akalain na matutupad ko yon ngayong taon. Magsisimula ang lahat nung nag-break kami ng partner ko na si Beatriz. Pero bago mangyari yon, nagkaroon na rin ako ng dalawang taon ng relasyon na tumagal lang ng isa hanggang tatlong taon. At ang rason ay pare-pareho lamang. Ayaw sa akin ang pamilya na mga naging girlfriend ko. Kaya nga nung nakilala ko si Beatriz, nag-alinlangan na akong pumasok sa relasyon. Pero sinabi niya na handa raw niya akong ipaglaban sa kanyang pamilya.

0: dun sa bahay nila, nanay. Uwi muna ako sa amin, Jared.
1: Sandali lang. Bakit? May nangyari ba?
0: Wala naman. Gusto ko lang, makapag-isip-isip.
1: Bakit nga? May ginawa ba ako na hindi mo gusto? Sabihin mo na para mapag-usapan natin at kung kailangan, maitama ako.
0: Wala.
1: Anong wala? Beatrice naman eh.
0: Wala kang ginawang mali, okay? In fact, napaka-perfecto mo nga eh. Mabait, maalaga, mapagpasensya, mapagbigay. Nasa yun ang lahat ang hinahanap ng babae sa isang lalaki, pero...
1: Oh, pero ano?
0: Pero Jared, hindi ka gusto ng pamilya ko eh.
1: Ano?
0: Ayaw nila sa'yo kasi kumpara sa mga ex ko,
1: wala akong binatbat? Na sila mga professional, nasa ibang bansa, magaganda yung trabaho, malalaking sweldo, samantalang ako, nandito lang sa Pinas? Ano, hamak na nagtatrabaho sa opisina, ganun ba?
0: Eh, hindi naman sa ganun. Maganda rin naman yung trabaho mo.
1: Oh, yun naman pala eh. Maganda pero hindi sa magpara sa'yo at sa pamilya mo.
0: Kaya nga ngayon pa lang, humihingi na ako ng sorry. Sorry kasi kahit anong sabihin ko, kahit na anong gawin ko, ayaw talaga sa'yo ng pamilya ko eh.
1: Akala ko ba walang iwanan? Dahil paglalaban mo ako sa kanila kahit na anong mangyari.
0: Sinubukan ko naman, Jared.
1: O tapos?
0: Pero wala eh. Hindi ko talaga sila makumbinsi na tanggapin tong relasyon natin. Sa totoo lang, nahihirapan ako kasi pakiramdam ko. Unti-unti na nila akong tinatakwin eh. Kapag may handaan nga sa amin, laging ako at ang relasyon natin na pinag-uusapan nila. Napagod na lang ako sa pagtatanggol sa'yo. Sa pagpilit sa kanila na matanggap ka kasi naayaw ka nila.
1: Pero Beatrice naman. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila, di ba? Ni minsan, hindi ko sila tinrato ng masama. Nerespeto ko nga yung mga magulang at saka kapatid mo eh. Pinakisamaan ko yung mga chewin at tsahin mo.
0: Oo nga. Pero di pa rin sapat yun para magustuhan ka nila eh.
1: Eh, ikaw ba? Gusto mo naman ako, di ba? Mahal mo ako. Saka tayo naman dalawa yung magsasama sa uli.
0: Saka oo nga. Pero hindi kasi ganun kasimple yun.
1: Anong di ganun kasimple? Eh, ikaw lang naman at ang pamilya mo ang nagpapakomplikado ng lahat.
0: Alam mo, tama nga si na mama at papa. Na wala akong mapapala sa'yo. Kaya buti pa tapusin na natin itong relasyon natin, Jared. Maghiwalay na tayo at magkanya-kanya na ng buhay. Kalimutan mo na ako at kakalimutan na rin kita.
1: Sandali, Beatrice. Huwag kang malis. Beatrice, sandali lang naman. Nag-usapan natin to. Beatrice, nakikiusap ako. Beatrice, huwag mo namang gawin sa akin to! Beatrice!
2: Papa Dudut, iniwan ako ni Beatrice matapos ang 6 na buwan naming pagiging magkasintahan. Laking akala ko talaga ay maayos kami. Manatanggap ako ng pamilya niya dahil hindi naman ako masamang tao. Ngunit nagkamali ako. Pigil lang pala ang pakikisama nila sa akin at habang nakatalikod ako ay pinagsasalitaan nila ako ng hindi maganda. Kaya naman labis ang aking kalungkutan. Nabigyang linaw lang ang lahat kung bakit hindi na pinaglaban ni Beatrice ang pag-ibigan namin matapos kong malaman na pinagpalit na niya ako sa ibang lalaki na reto ng kanyang pamilya. 2 linggo pagkatapos ng aming breakup ay halos gumuho ang mundo ko dahil ang babaeng pinagkatiwalaan ko ay wala rin palang pinagkaiba sa mga nauna kong naging kasintahan. Fast forward. Para mabilis kong makalimutan ang sakit na aking nararamdaman ay natuto akong uminom ng alak at mag-bar. Doon ko nakilala si Risa.

0: tapos, pinangakuan ka, tapos hindi naman tinupad.
1: Ano, masama pa rito. Balawa siya talaga yung the one. Yun pala, mangiiwan lang din. Makakadala na tuloy mo yung love. Mas madalas pa na puro sakit yung nararanasan ko kaya sa hiling. Tama ba yun?
0: Siyempre mali yun. Buti sana kung first time mo maranasang iwanan eh. Baka pa yun, pakita na marami pang ibang babae dyan. Hirap niyan kasi, pare-pareho pang dahilan. Kaya gets ko kung bakit atrasado ka na ngayon na sumubok ulit magmahal.
1: Eh, baka nga tanggapin ko na lang tatanda akong binata eh. Na hindi na ako magkakaanak pa't magkakaroon ng pamilya.
0: Oo, eh naman. Huwag mong pangunahan ang universe. Anong malay natin, di ba? Kaya mo nararanasan lahat ng to eh dahil inihahanda ka ng kapalaran na sa wakas eh makatagpo mo na yung babaeng nakatadhana para sa'yo.
1: Universe? Paulit-ulit ako nasasakta ng kapalaran eh para lang matagpuan yung babae na para sa akin. Hindi naman yata patas yun.
0: Parang hindi patas.
1: Kasi pagod na ako masakta niya eh. Pagod na akong kumilala ng babae, maglaan ng oras, mahal, saka magbigay ng atensyon sa kanya. Mga harap pa tapos magplano para sa magiging buhay namin sa inaarap. Tapos sa uli, iiwan niya rin ako kasi hindi pa pala siya yung the one. Grabe, diba? Saan ba ako pwede magsumite ng reklamo? Magpapahasa talaga ako.
0: Patawa ka rin eh, no? Kahit na nasaktan ka na, nagagawa mo pa rin magbiro dyan. Alas talaga ng mga ex mo kasi pinakawalan pa nila yung lalaking katulad mo.
1: Ewan ko nga kung alas talaga sila kasi nababalitaan ko ngayon na yung kalagayan nila hindi hamak na mas masaya kaysa sa akin na miserable. Alam mo ba, hindi ako madalas sumihinom ng alak. Pero ngayon lang ako natuto kasi wala eh. Wala akong mapaglabasan, wala akong mapagbalingan. Pero kapag inayaan ko naman, baka masiraan na talaga ako ng ulo.
0: Uy, grabe naman. Okay. Huwag mo naman paabutin sa ganun, uy. Buti pa uminom na lang tayo. Libre ko na this time since ikaw naman nagbayad ng una.
1: Oo. Pasensya na, hindi ako pwede magpakalasing. Mauwi pa ako sa amin.
0: Ah, okay, sige. Juice na lang or soft drinks, tapos kwentuhan na lang tayo. Game ka?
1: Pwede. Mabala, salamat ah. Kasi hindi ka naglakas loob, nalapitan ako kanina. Baka napanis na lang yung laway ko kasi wala akong kausap. Tsaka papaglabasan ng sama ng loob.
0: Wala yun. Masaya naman ako na nakakakwentuhan kita eh.
1: Sige, ikaw naman magkwento. Bali na pa ako bumabangka eh.
2: Papa Dudot, nagkwentuhan kami ni Risa at inabot na nga kami ng madaling araw. Nawala na rin noon ang amas ko kaya mas lalo ko nang na-appreciate ang ganda niya. Morena, may magandang pares na mga mata. May isa hanggang balikat na buhok at palatawa. Ganyan ko ilalarawan si Risa. Ugali na raw talaga niyang mag-bar ng mag-isa kapag gusto niyang pakalmahin ang kanyang sistema. Bago kami nagkahiwalay ng landas ni Risa ay naglakas loob akong hingin ang kanyang number. At doon na nga, Papa Dudot, nagsimula ang aming pagkakaibigan.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Taga saan ka?
2: Taga Holy Cross!
1: Taga saan ka?
2: Taga Barangay LS!
3: Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. CMA Radio ang number one. Super Radio EZWB ang number one AM station. At Barangay MS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
4: Barangay LS 97.1 97.1 Barangay LS Stronger. Forever. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
5: Papadudod, sinabi ko noon sa sarili ko na hindi na ako mai-in-love. Dahil tingin ko ay hindi na rin ako magiging handa pa. Subalit nagbago ang lahat ng makilala ko si Risa. Pero hindi ako agad umamin ang nararamdaman ko sa kanya sa halip ay kinilala ko muna siya ng husto. Inalam ko ang mga ayaw niya maging ang kanyang pamilya. Ay sa kwento ni Risa, mabait ang mga magulang niya. Simpleng tao lang din ang mga ito. Madaling pakisamahan, mababaw ang kaligayahan. Ganon din ang dalawa niyang kapatid na lalaki na mukhang makakasundo ko pa dahil sa hiling maglaro ng video games. Hindi nagtagal ay nagtapat ako ng pag-ibig kay Risa. Niligawan ko siya ng dalawang buwan at hindi nagtagal ay binigay na niya sa akin ang kanyang napakatamis na oo.

0: tatay, si Jared po, boyfriend ko.
1: Ay, magandang araw, Jared. Ay, ako nga pala si Margie, ang nanay ni Risa. Ito nga rin pala si Ruben, asawa ko, tatay ni Risa. Ruben, patiin mo yung bisita natin.
2: Magandang araw, Jared. Welcome ka rito sa bahay namin, ha? Huwag ka mahihiya.
3: Ay, naku, maraming salamat po, pero parang lalo po ako nahiya.
1: Naku eh, bakit naman eh, dapat nga hindi ka nahihiya.
0: Tama si nanay. Boyfriend na kita kaya wala kang dapat ikahiya, lalo na sa pamilya ko. Sabi ko naman sa'yo, mabait ang mga magulang ko, kaya mahal na mahal ko sila.
2: Ay, soho na lang naman yan, hiya-hiya na yan. Eh syempre, bago pa lang kayong magkasintahan ng anak namin. Kapag tumagal-tagal yan, eh magiging komportable ka na rin sa amin, Jared.
3: Pagaramdam ko naman po, magiging komportable ako agad kasi yun po yung pinaparamdam niyo sa amin eh.
1: Alam mo ba, nabasayang-masaya kami ng tatay Ruben mo dahil ngayon na lang ulit nagpakilala ng boyfriend ang Risa namin. Napakatagal na nung huli siyang ma-inlove. Eh, akala nga namin eh, hinding-hindi na siya papasok sa panibagong relasyon.
0: Nay naman, huwag niyo na pong ikulinto yun. Nahihiya po ako eh.
1: Eh, ano namang nakakahiya doon, anak? Eh, nagmahal ka lang naman. Kaso, eh kaya nga lang sa maling lalaki. Kaya kinakailangan mo patuloy magmakaawa. Eh, yun na nga po yung kinakahiya ko eh.
2: Hindi nga yun nakakahiya. Saka tapos na naman yun eh. Kaya nga, ang pakiusap lang namin sa'yo, Jared.
3: Ano po yan?
2: Huwag mong sasaktan tong anak namin. Kasi magagalit talaga kami ng nanay Margie mo. Pag meron kayong hindi na pinagkakasunduan at hindi na madaan sa usapan, eh, magsabi na kayo sa amin para magiging tagapamagitan nyo kami. Huwag mong sasaktan sa salita at sa gawa si Risa. Kasi nag-iisang anak namin yan na babae. Nagkakaintindihan ba tayo?
3: Opo, naintindihan ko naman po. Pangako po, hindi ko sasaktan si Risa. Mamahalin ko po siya sa lahat ng sandali.
2: Tatandaan ko yung sinabi mo, ha? Lalaki sa lalaki, Jared.
3: Opo, lalaki sa lalaki.
0: Ay, parang tinatakot niyo naman po yung boyfriend ko.
2: Ha? Ano? Tinatakot ba kita, Jared?
3: Oh, hindi naman po.
2: Oh, narinig ba yun, anak? Hindi naman daw, ha?
3: Relax ka lang, babe. Nag-uusap lang naman kami ng tatay mo. Tsaka, naiintindihan ko rin naman siya.
0: Salamat, babe. Minsan lang talaga masyado ko at overprotective sa akin si tatay.
2: Ako pa talaga ang OA?
1: Ay, nakoy siya. Tama na muna yung pagbabangayan ninyo magtatay. Mabuti pa magberienda na muna tayo. May niluto akong palabok dun sa kusina na para talaga yan kay Jared, ha? Halika na. Doon na tayo sa mesa. Maghahay na ako at doon na natin ituloy ang kwentuhan, ha?
4: Papa Dudut, nagpunta kami sa mesa at pinaghain ng nanay ni Risa ng masarap na meryendang palabok na ito mismo ang nagluto. At hindi naman sa pagiging OA, pero yun na yata ang pinakamasarap na palabok na natikman ko sa tanang buhay ko. Nagpatuloy ang masaya naming kwentuhan hanggang sa hindi na namin namalayan ang oras. Sa pagpapatuloy ng relationship namin ay masasabi ko na naging masaya at panatag ako na kapiling si Risa. Napakabait niya, masikaso kwela at masasabi ko na mahal na mahal ako. Tingin ko nga ay siya na ang pakonsuelo ng kapalaran at sagot sa aking panalangin na makatagpo ng babae na mamahalin at pang pangarating makasama ko sa panghabang buhay.

0: Kasi ko kanina ka pa tahimik habang nasa restaurant tayo. Dito naman tayo ngayon sa party, tahimik ka pa rin.
1: Masyado ka talagang observant, babe. Pero ayos lang naman ako, no? Huwag ka mag-alala. Na-enjoy ko lang yung moment, lalo na dito sa park dahil matagal-tagal na rin simula nang makapunta ako rito. Nakaka-relax talaga kapag napapaligiran ka ng nature. Parang bumabagal yung oras.
0: Totoo naman yung mga sinabi mo eh. Umakalma rin yung sistema mo. Buti ka nagpunta tayo rito eh.
1: Oo nga eh. Kailangan natin to kasi bukas, Lunes na naman. Ibig sabihin, magtatrabaho ulit tayo. May stress na naman sa opisina, ganun. Kahit na ayaw kong ma-stress, hindi pa rin talaga mapigilan, lalo na kailangan ko rin ng pera kasi malapit na yung birthday ni Mama, di ba?
0: Uy, talaga? Kailan ba?
1: Sa susunod na linggo. Sakto sa sahod ko, kaso naiisip ko pa lang nakukulangin yun sa pinaplano nilang birthday party para kay Mama. Nagkaka-migraine na ako.
0: Sino ba kasi nakaisip na magpa-party?
1: Yung mga kuya ko. Kasi celebration na rin daw, lalo't na ospital pa nga si nanay nitong taon, diba? Dahil sa puso niya yun. At akala namin eh, hindi na siya gagaling, pero salamat na lang talaga sa Diyos dahil nabigyan pa siya ng second chance. Kaya sabi ng mga kuya ko, gusto raw nilang bonggahan yung birthday celebration ni nanay. Eh, pumayat naman ako kasi kala ko mag-aambagan kami. Yung pala, ako halos sasagot ng pinakamalaking gastos kasi sakto lang din yung kinikita nila sa mga trabaho nila. Ay, hindi ko tuloy mapigilang ma-stress kasi may pinagkakagastusan din naman ako. Meron akong mga loan tapos nagbibigay pa ako sa bahay.
0: Hindi ba pwedeng i-cancel na lang muna natin yung bonggang birthday celebration ng nanay nyo? Eh, simple na lang muna. Pasok lang sa budget. Pwede nga, intimate lang eh. Ibig sabihin, kayo lang magkakapamilya. Eh, alabawa, kumain kayo sa labas.
1: May sana nga, pwede pang i-cancel. Kaso nakapag-imbita na yung mga kuya ko ng mga kamag-anak namin eh. Dadayo pa nga sila rito kahit na malayo sila. Tapos nasabi na rin kay nanay, kaya sobrang excited na siya. Nangako pa yung isang kuya ko na patatahian daw niya ng damit si nanay para bumagay sa tema tsaka kulay ng birthday celebration. Kaso kagabi lang, nagsabi si kuya na paluwalan ko raw muna yung tela na bibilhin tsaka yung mananahi kasi may kailangan siyang bayaran. Eh, syempre naloka ako pero di kasi ako mausisa na tao kaya umuo na lang ako. Kaya ngayon, ako tuloy ang nahihirapan.
2: Papatudot, nagpatuloy lang si Risa sa pag-rant at hinayaan ko lamang siya. Nakinig lamang ako at paminsan-minsan ay tumatango o di kaya naman ay nagsasalita kapag hinihingi niya ang opinion ko. Naisip ko tuloy na bagaman sinabi niya na ayos lamang siya ay maaring yun ang rason bakit tahimik siya sa entire date namin. Kaya nalungkot naman ako. Sa uli, nagsabi ako kay Risa na pwede ako mag-ambag para matuloy pa rin ang pagdiriwang ng karawan ng nanay nila. Noong una ay tumanggi siya pero sa uli napapayag ko na rin siya, Papa Dudot. Nakita ko na gumaan naman ang loob niya kaya gano'n na rin ang aking nadarama. Papa Dudot, gano'n naman talaga kapag nasa isang relasyon. Kailangan magtulungan sa lahat ng oras.

0: 107.1. Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Inimbitahan ako ni Risa sa birthday party ng mama niya pero hindi ako nakapunta dahil may seminar kami noon sa kumpanya namin. At bilang pagkonsuelo ay nagbigay na lamang ako ng mamahaling regalo. Updated naman ako sa mga nangyayari noong party dahil patay send ng picture at video sa akin ng girlfriend ko. Pero hindi pa doon natapos ang kwentong ambag ko sa pamilya ni Risa. Dahil nasundan pa yon nang nagdiwang naman ang anibersaryo ang mga magulang nila. As usual, ang grande naman yon at ang girlfriend ko na naman ang sumagot halos ng malaking parte ng gastusin. Kita ko na namroblema na naman si Risa at bilang nobyo niya. Masakit sa akin yon. Pero sasabihin ko pa lamang na plano kong tumulong ay inunahan ako ni Risa na hinga ng ambag bilang parte na raw ako ng kanilang pamilya, Papa Dudot.

0: thank you talaga sa mga tulong mo, ha. Kung di dahil sa mga ambag mo, hindi namin mairaraos yung anniversary celebration nila nanay tsaka tatay. Sobrang saya talaga nila, tsaka sigurado kung hindi nila yung makakalimutan.
1: Nakita ko nga, napasaya natin sila, kaya masaya na rin ako para sa kanila.
0: Naku, kung wala ka, siguradong hindi na natuloy yun. Yan, laki rin kasi ng inambag mo, babe. Ako na lang yung nahihiya minsan.
1: Bakit ka naman mahihiya? Sabi mo, parte na ako ng pamilya mo, di ba? At ang pamilya nagtutulungan.
0: Oo naman. At mukhang magiging permanente na yun kasi may ibabalita ako sa iyo.
1: Teka, ano yun?
0: Pero huwag kang mabibigla, ha?
1: Depende kung ano yung sasabihin mo. Bakit masamang balita ba yun?
0: Hindi naman.
1: Okay, sige. O, ano yun?
0: Ano kasi? Babe? Magkaka-baby na tayo.
1: Ano? Buntis ka?
0: Oo, babe. Kanilang umaga ko lang nalaman. Nung una nga, hindi pa ako makapaniwala, kaya di ko nasabi sa'yo agad. Ngayon lang pagkatapos kong makuha yung resulta ng check-up ko sa OB kanina.
1: Eh, sana sinabi mo sa akin agad, para nasama na naman kita.
0: Eh, okay lang naman ako, saka kasama ko naman si nanay kanina eh. Teka, kunin ko yung resulta, ha? Nandito lang yung sabag ko eh. Teka lang. Ito, babe. Tingnan mo, basahin mo yung result, tsaka tingnan mo yung sonogram ng magiging anak natin.
1: Okay. Totoo nga. Butis ka, babe. Magkakababy na tayo. Magiging tatay na ako. Yes! Halika, halika. Payakap ko ako. Halika. Babe, sobrang saya ko.
0: Talaga? Masaya ka?
1: Oo naman. Eh, bakit hindi? Ang tagal ko nang pinangarap maging tatay, di ba? Tapos ngayon, nangyari na.
0: Nakabuti naman. Akala ko hindi ka pa handa, lalo na mga bata pa tayo.
1: Kahit naman papaano, may ipon na ako. Tsaka may trabaho rin naman ako, no? Kaya alam ko makakaya ko na suporta ang kayo na magiging anak natin.
0: Salamat, babe. Napanarag na ako kasi. Alam ko, nasa tamang lalaki ako.
1: Kaya lang, ano na bang plano natin? Magpapakasal na ba tayo? Magsasama na sa isang bubong?
0: Nako, huwag muna natin pag-usapan yung kasal kasi gusto ko muna mag-focus sa pagbubuntis ko. Pag nagpakasal kasi tayo, marami rin tayong aayusin mga papeles na hindi ko naman agad magagawa kasi nga kailangan ko mag-leave sa trabaho. Eh alam mo naman, mahigpit yung boss ko, di ba?
1: Sabagay, mahihirapan ka.
0: Tungkol naman dun sa pagsasama sa isang bubong, saan mo ba balak tumira tayong dalawa? Gusto mo ba mag-rent tayo?
1: Libre lang muna sana sa bahay kasama ng pamilya ko since may sarili naman akong kwarto eh.
0: Ay naku, kaya lang baka mahirapan ako lalo nun kasi unang pabumuntis ko to, babe. Pwede bang sa bahay na lang muna namin ako para kasama ko si nanay?
1: Oo naman. Pwede naman yung ganun. Tsaka tama rin naman na dapat kasama mo yung nanay mo para maalagaan kanya.
2: Papa Dudot, aminin kong nalungkot ako nung hindi pumayag makipag-live-in si Riza sa bahay namin. Pero inalok niya ako na sa kanila umuwi. Bagay na ginawa ko naman ng ilang gabi. Pero sadyang malayo ang opisina na pinapasukan ko sa kanila, kaya malimit akong mahuli sa trabaho ko. Doon na kami nagkasundo ni Risa na hindi muna magsama sa isang bubong hanggang sa makapanganak siya. At ako naman ay nag-iipon ng pambukod namin. Priority ko kasi, Papa Dudot, the time ang panganganak niya. Wala namang naging problema sa setup namin hanggang sa mag-apat na buwan ng baby sa sinapupunan ng girlfriend ko. Isang gabi, hindi ako nakapagsabi kay Risa na pupunta ako sa kanila dahil nami-miss ko siya. At doon ay meron akong nalaman na labis kong kinabigla. Nalaman ko na lang na hindi ko baby ang pinadala ni Risa sa kanyang sinapupunan. At kinukonsente siya ng nanay niya na huwag munang aminin sa akin ang katotohanan.

0: wala kang narinig ko, Risa. Na hindi ako yung tatay ng baby ng dinadala mo, pero gusto nyo na ako yung umako kasi ako yung mas may kakayahan kaysa sa lalaki na nakabuntis sa'yo. Nee, huwag mo ako matawag-tawag na babe. Pagkatapos na mga narinig ko, ay pagsabihin nyo nga po yung anak nyo na magsabi ng totoo.
1: Ay, sadali lang naman, Jared. Umilahon ka lang po, pwede ba? Nagtataas ka na ng boses dyan eh. Magkakalapit lang naman tayo nag-uusap.
0: Eh, paano po hindi ako hihinahon? Kayo pa mismo may sabi kay Risa na magsikreto sa akin. Ano, tama ho ba yun?
1: Ano kasi? Di ba, Jared? Huwag mo nang sigawan ang nanay ko. Baka nakakalimutan mo, may sakit siya sa puso. Mamaya mapano pa siya eh.
0: Hoy, paano naman ako, ha? Mas iisipin mo pa yung nanay mo kesa sa akin na nasasaktan dito.
1: Kaya nga gusto kong humingi ng sorry kasi hindi ko naman sinasadya na maglihim sa iyo.
0: Hindi ka lang naglihim sa akin, Risa. Nagtaksil ka rin.
1: Hindi ko rin sinasadya yun. Nasilang kami pareho nung nangyari yun. Hindi ko siya mahal, okay? Ikaw ang mahal ko.
0: Kung mahal mo ako, hindi ka magpapadala sa sitwasyon. Hindi naman porke lasing ka, wala ka ng kontrol sa katawan mo. Hindi ganun yun.
1: Eh, sa ganun yung nangyari. Ano pa ba magagawa ko? Ang hirap sa'yo, pinaniniwalaan mo lang yung gusto mong paniwalaan. Eh, iba-iba naman ang karanasan kada tao. Hindi porke ikaw kontrolado mo, eh dapat kontrolado ko na rin yung sakin.
0: Pero ginamit mo pa rin ako, Risa. Pinaniwala mo ako, binilog mo yung ulo ko, at ang masama mo, balak mo pang ipaago sa akin yung anak ko na hindi ko naman kaano-ano. Wala ka na ba talagang konsensya? Ha? Kayo ng pamilya nyo, wala kayo nun!
1: Huwag ka naman ganyan, Jared! Oo, nagkamali ang anak namin. Pero hindi naman dahilan yon para ipamukha mo sa kanya yung mga bagay na yan.
0: Ang nirespeto ko ho kayo bilang nanay ni Risa. Pero gusto ko lang malaman nyo na sa ating lahat dito, ako ang mas may karapatan na magalit at magsabi ng galit ko. Ako yung agrabyado. Paano na lang kung di ko natuklasan? E di habang buhay, kakarguin ko yung anak ni Risa sa ibang lalaki? Para naman yung hindi patas yun. Risa, mahal kita. Sinaktan mo ako. Kaya kahit masakit sa akin, wala na rin rason para piliin kita. Para mahalin ka at patuloy na pakisamahan.
1: Ano ibig mo sabihin, Jared?
0: Sorry. Pero nakikipag-iwalay na ako sa'yo.
2: Mahal na mahal ko si Risa at kahit na gusto ko siyang patawarin at tanggapin na lamang ang batang dinadala niya, kahit na hindi sa akin ay mas nanaig pa rin ang respeto ko sa aking sarili. Kaya nga nung gabi na yon ay nakipaghiwalay ako sa girlfriend ko. Doon na lang din tumama sa isipan ko ang lahat ng mga nangyari. Kung gaano ako ginamit ng pamilya niya ng ilang buwan para sa sarili nilang kapakinabangan. Kung paano nila kinonsente si Risa kasi nakakahut-hut sila sa akin. Sobrang sakit. Mas masakit pa yata yon sa mga nauna kong breakup. Kaya hindi niyo masisisi kung hanggang ngayon ay may trauma pa rin ako sa pakikipagrelasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat na ibinabahagi ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-airy ang storya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. More power and God bless po sa inyong stasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jared.
3: Oh,

kwento sa ating programa, walang kapalit na pagmamahal, walang kapalit din na paglulustay ng lahat ng kanyang pinaghirapan, no? Parang extension ng vacuum itong pamilya nitong babae, mga kapuso. Anyway, masasabi natin dyan ay maganda na nalaman niya ang katotohanan sa maagang panahon na hindi pa siya nakatali sa babaeng ito. At hindi ko pwedeng i-deny na may pananagutan si girl sa pangyayaring ito, mga kapuso. Sapagkat alam niya ang katotohanan sa simula't sa pool. Diba? Na yung batang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan na kanyang ipapaako kay Jared ay hindi naman talaga kay Jared. Alam po ninyo, mga kabarangay, hindi masama ang umibig, lalo na at tapat at malinis ang intensyon ng iyong puso para sa isang tao. At kahit sino sa mga tao na tapat ang kalooban ay deserve na mahalin din ng tama at naayon sa kaya nilang ibigay. Bagaman hindi natin naiwasang masaktan kapag tayo po ay nagmamahal, lagi pa rin nating piling umibig. Kahit na minsan, hindi na para sa iba, kundi para sa sarili na po natin. Minsan may maganda rin pong piliin ang ating mga sarili. Over dun sa ating nararamdaman sa isang tao. Yung mahal na mahal mo na, pero niloloko ka, di ba? Sa lahat ng mga kapuso natin, masakit man, pero oo, ikaw ang aking pinatatamaan sa advice na ito. Hindi ka para sa isang tao na niloloko ka lamang at inuubos. Hanapin mo ang kaligayahan sa iyong sarili at sa mga taong tunay na magmamahal sa iyo. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut. Oras na ng healing ng ating mga damdamin. Ito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1 Forever.

ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Joy Acebron sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.

0: mga nanay, sa Waltermart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Waltermart, sarap maging mom.
1: Duramidas po, baka manalo cash. Sa Gino mo na, ginebra na. Just manalo promo na. With 5 winners of 1 million cash. At over 100 million in cash prizes.
2: July 16th to November 15th, 2026 per DOH FDA CFR approved number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Kamus puso ang pasasalamat namin sa inyo mga kapuso para sa inyong monthly love and support sa first half ng 2026. Siya ay pa rin ang may pinakamalawa at pinakamalinaw na reception sa bansa with 115 stations nationwide. Dahil sa inyo, number one tayo sa ratings sa buong Pilipinas. Habang 26 out of the top 30 programs na Nielsen ay kapuso shows. Sa online, siya may network ang number one media company in the world, the tubular leaderboard, with over 7.5 billion video views on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Tayo rin ang media networks sa bansa na may highest total engagements, with over 462 million total engagements sa Facebook, TikTok, and YouTube. Thank you rin sa inyong patuloy na pagkikinig sa radio. Ayon sa Nielsen, number one AM station ang Super Radio PCWB at number one FM station naman ang Barangay LS 97.1. Kaya asahan nyo ang patuloy namin pagbibigay ng exciting at thrilling na mga programa para sa inyo. Ito ang CMA, isa sa puso ng Pilipino.
4: Taga saan ka?
5: Taga Doroteo Jose.
4: Taga saan ka?
5: Taga Barangay LS.
3: Di pa magtutahan, di matututunan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. CMA Radio ang number one. Super Radio ECWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
6: Barangay LS 97.1 Barangay LS. Stronger. Forever.

regarding sa mga ganap sa ating kapaligiran. Sa ating episode ngayong araw na ito, pinagbitahan po ni Jared. Medyo nakakalungkot lang, no, na kailangan dumating sa point na kailangan niyang marinig, malaman yung nakakadurog pusong kaalaman na itong babaeng kanyang minamahal na si Risa, siya pala ginagamit lamang. No, kayo talaga mga kababaihan, ang hilig nyo kaming gamitin, kami mga kalalakihan. Wala nang matira sa amin, binibigay namin ang lahat sa amin. Pero kinukuha nyo pa rin. Pero okay lang, ibibigay ko naman, hindi naman ako mahirap kausap. Sabi ni Barbie, sana sa susunod, ang taong makilala mo ay kasing bait mo na at mapagmahal. Yung hindi ka nalolokohin. Si Rain naman, tama lang ang desisyon mo, Jared. Buti na lang din at hindi pa kayo nagpapakasal bago mo malamang iba ang ama ng dinadala niya. Yung nga sinabi ko kanina, inulit mo lang eh. Pero tama ka. Ang hirap kasi na wala namang take ko sa kasal, di ba? Okay, ito po. I changed my mind. Ang ganun eh. Si Pamela, take it as a redirection, Jared. Makakakilala ka rin ang para sa'yo yung kayang tapatan ng pagmamahal mo. Maraming salamat, everyone, for joining us. Ito po ang kabuuan ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila na pinakikinggan ng lahat kahit mga ibang radio station. Sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever, Stay Dry, Ka Barangay.

stories.

0: stronger forever.
1: At first I was afraid, it got up on

0: countdown. At gaya ng pagpili mo ng kanta, salamat na Bagelas pa rin ang pinipili mo sa tuwi na. Because of you, Kabarangay, we are stronger forever.
1: Number

0: sa trabaho ng lalaki, maraming babae line para vitamin C ng gatas ko kaya nasa trabaho. Walang pagod katayan ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult Plus. Level up ang app, available pa sa sachet.
1: Level up na sa TV.
2: What? No ships available?
3: A voyage across the ocean and a relaxing ease of Avalanchia. Enjoyable.
2: This is Adam Orlock and Ava Cruises.
3: Cruises are Ava Cruisers and activity vary by sailing. Ships registry, Avalanchia.
4: Drugs ETF Drugstore Kana. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Aray ko.
4: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ng sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
6: Ibuprofen paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako po si Sarah Guardian po.
8: At si Adam Morelar po.
7: Pwede ba kape na bagong Nescafe? Pagay ng Nestle milk sa creamy white.
8: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original.
7: Sarap.
8: Bagong Nescafe twin pack. Tapang aroma sa kape. Matapang na laki.

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Aray ko.
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR. Tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ang sakit ng katawan.
3: Love quality.
4: Ibuprofen paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try niyo mag noodle mi goreng. Para pumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Osfor Enterprises, your quality brand company.
6: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ng Bear Brand Aldol Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldol Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana,

0: Heart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Here's Melody Mart to try our newest delicacy.
1: Coco Martin po, sobrang napapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-aromi goreng instant noodles budget para iluluto ang mi goreng. Tapos nakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-AO mi goreng instant noodles pancit. Tulit sarap mi goreng, 25 piso lang.
2: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis, nagawa kasi. Ito lang mag-AO sa lakana para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala. AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
3: Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglito 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak ko. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labon. Protektado sa DHA. Check muna. Maglito 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. TGON.

0: Adam Orellar po para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Safeguard Pure White para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test, mag Safeguard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Safeguard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.

0: po, hindi naka-online, pati na wala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano Bido 3 Plus? Para calcium, protein at lactobacillus sa mga bata, ito DHA. Adam Orellar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sa mga bata. Protektado sa DHA. Check muna. Bido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
1: Dear Diary, Trina sat beside me today. She's so pretty. Sabi niya, cute ako. Kaya lang, I'm chubby. I eat too much kasi. Mula ngayon, goodbye French fries. Goodbye donuts. Goodbye Jerger. Goodbye Trina.
2: Jerger Burger. Masarap ang burger dahil gawa ni Jerger. Opening branches in Metro Manila.

0: Adam Orelarvo, mag-derp powder para maglalaba. Ting galing ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-burp brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, burp brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Adult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adult. Available pa sa sachet pack, kana? Kaya

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Si Adam Orellar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito, DHA. Adam Orellar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labon. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: open chicken. Fresh starts at 85 pesos. Head to your nearest Melody Mart to try our newest delicacy.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapaghatid ng katarantaduhan, kalokohan at musika sa ating kasegs mula umaga hanggang gabi.

paano ka aayawan? Natutuwan nila, alam din mo, pagtapos pa sa iyoan, alam ko naman na may lalaki kang iba, di mo ko masisipan sa'yo kung masaya ka, bisado ko tahimik at

isso distrai. Então vai, né? Eu vou desligar uma luz antes de...

lang nagkatuluyan. Hindi sana nalunod sa kalungkutan. Pupunan ko kung saan man siya nagkulang. Dami ko pang sinabi sa'yo, bigla mo akong tinulugan. I'm

0: inventory lang po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TGON Radio.
0: Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapaghatid ng katarantaduhan, kalokohan, at musika sa ating kasex mula umaga hanggang

0: mi goreng instant noodles panchit. Para iluluto ang mi goreng. Tapos, kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya, walang pagod. Mag AO mi goreng instant noodles panchit. Ulit sarap mi goreng. 25 piso lang.
1: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Unilab Quality.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Need extra budget fast?
5: Mabilis, mabilis, mabilis, mabilis, mabilis, mabilis, mabilis, mabilis, mabilis, mabilis,
6: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
7: Mabilis, mabilis, mabilis, mag-loan ng Diyos ka mo solution mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronic.
6: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
3: Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for loan regulated by the Bank of Central Philippines.
1: Mahina ang signal, mabagal ang data sa load.

0: sex, every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Aray ko!
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ang aray at tanggalin ang sakit para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ang aray. Tanggalin ang sakit ng katawan.
3: Unilab Quality. Ibuprofen paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag

0: Calm Olive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it. Feel it. Share it.
1: Ang Burr Brand Junior para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag Burr Brand Junior para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004 series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
2: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Budget para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag Aomi Goreng Instant Noodles Punches. Tulit sarap ni Goreng, 25 piso lang.
3: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
4: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink,

0: PGF Drugstore Kyle. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TGON Radio.
0: Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapaghatid ng katanduhan, kalokohan, at musika sa ating kasegs mula umay.

0: Anytime, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Ang pop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: A O Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-A-O Cola na!
0: A O Cola, also available of blueberry flavors, available of TGF supermarket and grocery store nationwide. A O Cola, gawa ng A O Enterprises. Stop at chumi, itigil ng pag-ubos sipon, masasipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilap quality.
0: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, male lead paracetamol is been generic name of Neyosep. If symptoms persist, consult your doctor. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para

0: limang piso lang.
1: Sabi Subs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-a-o padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, a-o padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas sa padala ng bayad.
2: Need extra budget funds? Adam Orlar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magkambayan.
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills ka mag-tuition mo wala ng extra documents mag-loan sa Ronic app.
2: Adam Orlar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
3: Ronic.
2: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and

Adam Orellar po. Hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglito 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orellar po. Iyong pumasok ng anak niya. Protektado na sila mga bata. Check muna sa labon. Protektado sa DHA. Check muna. Maglito 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-biogetic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-biogetic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat. Unila Quality. Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-3.

0: paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglito 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata, ito DHA. Adam Orellar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labon. Protektado sa DHA. Check muna. Maglito 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
1: Ako po si Sarah Guardian po.
0: At si Adam Orellar po. Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana?
1: Para ilagay ng Leslie Milk sa Creamy White.
0: Para ilagay ng coffee beans ng Classic at Original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki. Bakit sumakit ang ulo? Bath Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Kana para tanggalin ang sakit ulo. Pinat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Qualitia. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Tulog na baby, matulog na kayo. This ATX, mapapakamba, tukam ka sa sarap.

0: policías.
1: Malagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot ay hindi dapat
2: pa- Taxi-G, Butor, sa gamot ito ng traktor, ito ay
1: hindi. Adam Orelar po. Para. Yes, them to persist, consult your doctor.
3: Ang makape, pinanoy,
4: na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
5: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
6: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
7: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
8: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay.

0: stores nationwide.
1: Aloano Cola,
0: Goa, ng J.A. Pranas Corporation.
2: Alojado Cola, now available of supermarkets and convenience stores nationwide. Alojado Cola, gawa ng J.A. Products Corporation.
3: Boko Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo, buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos, kakainin ako. Sarap, Boko Martin po. Masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit. Tulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
4: Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera, mag-Burbrand Sterilize, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Burbrand Sterilize, di ba'y pagod na sa trabaho.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bad brand X sa kasul ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Pinat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: You nail up quality.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Ang stupyo ng DZDX ay matatagpuan sa video and

Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapaghatid ng katarantaduhan, kalokohan, at musika sa ating kasegs mula umaga

0: para sa bata. Hindi nyo sabon ng Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Safeguard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test, mag Safeguard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
1: Safeguard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
0: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Palawad ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15 to August 31st, 2020.

Long kong poko at kanang, nagigadulat.

0: Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
1: Unilap Qualitia.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, male lead paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: problem. I should have lost the record for tonight's show.
1: Si Adam Orellar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito, DHA. Adam Orellar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga muna sa labo na doon sa DHA. Check muna. Plus na. Lido 3 Infant Feeding is not a substitute.

0: AMA Public Affairs Education Special.
1: Hanapin po para po magkaroon kami ng mas maayos na klase. Di po kami masikip.
2: In 16 na dikit-dikit siyang temporary classrooms. Rinig mo yung ingay from the other side.
3: Sa English kasi talagang kulang na kulang.
2: Wala na lang yung mga bagay na ganito ang nabibigyan na attention siya. Kailangan siya. It's an urgent need.
0: Samahan si Alden Richards sa Kanyami Show Rebuilding Broken Rooms. August 8th, Saturday, 9:30 p.m.

Pagyong may may umira at isa na lamang low pressure area ayon sa PAGASA. O apat na individual na paulat na nasawi dahil sa masamang panahon ayon sa NDRRMC. Unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo noong Hunyo bahagyang tumaas batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Apat sa 18 napakilalang ex-bodyguards ni ex-Congressman Zaldico, binawi ang naunang payag na nagatid sila ng balibaletag pera kay President Marcos Jr. at iba pang personalidad.

Malacañang. VP Duterte giniit na bending the law ang ilang nagaganap sa paglilitis. Piling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiction si Apollo Quiboloy dahil sa mga kinakaharap nitong kaso. O natanggap at na-endorso na ng Department of Foreign Affairs na sa Department of Justice. Grupo ng mga katutubo nangangalap ng mga pirma para iprotesta ang Fox Delica Project sa Capastar Lock. Dengue epidemic idineklara sa Zamboanga City. 12 na individual na

sa uwi sa sakit. At binay tennis sensation Alex Viala wagi sa kanyang unang laban sa 2026 Canadian Open. Wow, congratulations. At EJ of Vienna muli namang nagkamit ng gold medal sa International Pole Vault Meeting sa Germany. Congrats. Para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisita ay ng aming website www.gmanews.tv or paki-download lang sa aming bagong app GMA News at nandun na lahat mga kabarangay. Mapapakinggan din ang DZWB-094 at syempre ang Barangay Alas 97.1 Stronger Forever. At ito po ang programang Spot and Friends, mga kabarangay, kasama ang Tito Kapoy. My name is Papa Carlo, kasama si Papa Jeffrey, mga kabarangay, ngayong Friday morning. Pwede na mag-message, pwede na magpa-shoutout, mag-request ninyo mga favorite songs. Okay, Papa Carlo 08 sa Facebook and IG, Papa Carlo 971 LS, and TikTok, mga kabarangay, Papa Carlo 1. Harap na ang inyong mga payong. Huwag niyong kalimutan ang inyong mga kapote. Medyo umambun-amun mga kabarangay. Pero laban lang tayo, ha? Let's go! Ito ang Pagbot and Friends sa Barangay Alas 97.1 Stronger Forever!

0: Hello, I'm Cheryl Cosip, news anchor and TV host sa MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat

0: yun. Gutom na gutom ako eh.
1: Naku pare, kawawa ko naman. Eto pre, 100. Pambili mo muna ng makakain.
0: Pre, salamat ah. Ang bait mo talaga, buti. May extra ka.
1: Sinuswerte lang pre. Nakapulot ako ng 500 eh.

0: naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
2: Kaya pa again. Sige lang, Trek. Kaya-kaya.
3: Ikaw ang masasabing
4: kaya mo po.
3: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabit with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Imositol. Dahil... Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

sabaw pa lang, panalo na with North City Gang Mix. Pag DJ ka, dapat mabilis kang mag-isip. Hindi pwedeng kukupad-kupad. Bawal ang dead air sa radyo. Kung hindi, lagot tayo dyan. Madalas na-apply ko na to sa ibang bagay. Lalo na kapag nakaramdam ako ng sintomas ng kahit anong sakit. Tulad ng sipon, dapat mabilis din aksyonan para agapan na yan. Hindi pwedeng apektadong performance sa radyo. Kaya naman, I make sure na may NeoZep Z Plus ako. Mag NeoZep Z Plus 40 na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na paggaling, ubiling uminom every 6 hours. Phenylephrine HCl Chlorphenamine Malate Paracetamol Plus Zinc ang generic name ng NeoZep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. NeoZep Z Plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Abangan ng NOR Panalo Caravan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ngayong August 7, mula 7 a.m. hanggang 6 p.m. Dahil sa NOR Sinigang Mix, sabaw pa lang, panalo na. Kaya mong iluto yan.
1: Alam mo na ganito, kabarangay? Galing ka sa labas, sobrang init. Tapos, pagpasok mo sa studio, parang Antarctica. Ayun, after ilang oras, tulo ng sipon ng Papa Jepo nyo. Sabay bahing ng bahing. Sa pabago-bagong panahon, mas mabilis palang kinakapitan ng sipon virus. Dati, hindi ako minumagad ng gamot. Tubig, pahinga, natural remedies. Pero habang pinapatagal ko, mas lumalala. Kasi pala, habang hindi ginagamot, dumadami yung sipon virus sa katawan. Humihina resistensya. At worst, nakakahawa ka pa. Kaya ngayon, unang sign pa lang, inum agad ako ng NeoZep Z Plus with Zinc. NeoZep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mas bilis na pagaling, ugaling uminom every 6 hours. Kaya ako, walang delay. Tuloy ang trabaho, tuloy ang saya. Phenylephrin, HCL, chlorpyramine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng NeoZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Barangay LS 97.1.

0: maraming din, kawawa yung mga commuter.
1: Oo.
0: Kita ko dyan, no, sa EDSA. Pero kahit ganun pa man, Papa Jepo, eh, kahit umuulan, o kahit
2: bumabagyo, hindi ulan yan, bagyo yan.
0: Kahit bumabagyo, o kahit hindi pa bumabagyo, huwag mong idahilan yan. Ha?
2: Ah, huwag mong gawing dahilan yan, hindi pwede yan. Anong sasabihin mo, bagyo?
0: Bagyo. Pero ganun, kung ano pa man yan, dapat, umabsent ka pa rin.
2: Walang ganun. Huwag mo idahilan yung bagyo, yung panahon, hindi, absent. Kahit hindi bagyo, kahit tiri kang araw.
0: Tama.
2: Ugali yan, sa ugali.
0: Sa ugali.
2: Ugali nga ni... Attitude! Happy weekend! Ito ba yung weekend na gusto natin?
0: Ayos!

0: 4.5 to Elvis Evan. Welcome back to the show, Put and Friend. I'm Zimbabwe Jeffrey.
1: My name is Papa Harlo. At as everyone to celebrate the birthday today, more birthdays to come. Sana ko'y masaya ang inyong araw ngayon. At malusog kayo.
0: Kamusta naman ang araw ninyo ngayon?
1: Walang araw.
0: Wala?
1: Walang araw.
0: Kalimutan nyo na yan.
1: Kalimutan nyo na. Dahil nga maulan ngayon, it's time for Lava Day. Tinatambak nyo yung labahan nyo. Sige.
0: Message nyo kami. Online na kami. Facebook ko, Papa Jeppoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Sabi ni John na, Papa Jeppoy, happy birthday, Papa Carlo. Pumasok ka bukas.
1: Mula. Day off namin ni Papa Jeppoy.
0: Wala kami bukas.
1: Ano ka alam nyo sa amin, mababangilala?
0: Sabi ni Jeppoy. Sobrang lakas ng ulan. Zero visibility. Birthday ni Papa Carlo, baka last birthday na niya yan.
1: Oo, kasi next year na ulit ako mag-birthday.
0: Oo, ngayon.

0: Pogi pala si Papakalo na mukhang Koreano. Basic. Ngayon nyo lang nakita. Oo, oh, ngayon lang. Pop, nakita nyo ko. Mas bago pa pala si Papakalo sa mga artista. Sabi ni Boss, oh, weather update, mainit dito sa Tagaytay. Ay, talaga? Seryoso yan? Hindi mo naitanong? Oo. Oh. Nasa ano yan eh? Nasa?
1: Nandun sa Pugon.
0: Nasa bakery ka pala.
1: Mainit talaga yan.
0: Mainit talaga dyan. Nasa Pugon siya eh.
1: Naglalagay kayo ng mga pinapay.
0: Next time sabihin mo, eksakto kung nasan ka. Pinadamay mo yung buong Tagaytay. Nasa bakery ka pala. Mr. Chair! Huh? Your Honor, Mr. Chair! Pinapashout out my mortal! Mga immortal ng Care Asia Health Products, sila Lord Dan, Kuya Melvin, Randy, Kuya Mac, Boss Alexander, Kuya Buboy, Idencio, Efeds, Kuya ganito, Gorse, kay Ian, Kuya Dig, kay Pedring at Boss Jaguar, mga malalakas yan, hindi ma-absent. Pasok hanggang ditinatangay ng baha. Mga immortal, mabuhay kayo mga immortal.
1: Magandang umaga mga immortal.
0: Masyado niyong mahal ang kumpanya. Hindi naman kayo magmamana niya.
1: Aray ko. Pinakayaman niyo ang kumpanya pero kayo hindi kayo mayaman. Dami magagalit sa atin ha. Dami magagalit sa atin ha. Dami magagalit sa atin
0: ha. Nasa biyahe ka ba? Ikaw ba nasa biyahe? Sabihan mo kami kung may bahana, hindi na makadaan.
1: Oo.
0: Facebook, Papa Jepoy.
1: And Papa Carlo 08. Sabihan mo kami kung bahan ba yan.
0: O kaya sa nasa bahay, timba ka na sa hapon. So, hindi dahil tayo walang bagyo.
1: Pag sinabi,
0: wala. Basta tingin nyo lang, bakit ba?

0: yan ha, para dire-diretso na tayo.
1: Oh, kung first time mo makinig, maraming salamat. First time mo makinig, maraming salamat. Barangay LLS ang napili mo. Barangay LLS 97.1 ha. Ang maraming salamat. 6:42 na sa Pumbra.

0: Baba Jamboy, Baba Ganda, look up that Tagalog by the no? Ano?
1: Ah, lubog. Ah, lubog.
2: Kala ko libog. Aray ko.
1: Ano mo? Mali yung pagkadinig ko. Oh, aga-aga.
0: Kamusta kayo dyan sa Novalides? Mga taga-Forest Hills toda, nakikinig daw.

0: Boss, saan yung pinapaliguan ng mga kalabaw ninyo?
1: Yung puti o yung itim?
0: Yung kulay puti?
1: Sa ilog?
0: Yung itim?
1: Sa ilog din.
0: So, anong pinapakain sa kalabaw nyo?
1: Yung puti o yung itim?
0: Puti!
1: Damo?
0: Yung itim?
1: Damo din.
2: Teka, bakit mo pag nagtatanong ko ng puti o maitim sa kalabaw, parehas ang sagot mo?
1: Ganito kasi yan. Yung maitim sa akin yan eh.
0: Yung puti?
1: Sa akin din.

kunwari, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, kaya mag-early out. Pag nagsaon pa na traffic, nakakagulat. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check na sa

0: maganda nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Good times, mga pamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So, ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra. Alam-dam kong may support ang mata ko. Kasi, mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili natin na malaki. Mabibili natin na malaki.
4: For rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: -0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: 97.1 Stronger Forever.
9: May mga pagkain bang masarap lang kapag umulan?
10: Oo naman. Lugaw, arroz caldo.
9: Pagkain niya lang?
10: Oo, pag ulan.
9: Pag ganito tag-ulan, nakakagutom, parang sarap kumain ng kumain.
10: Oo, lalo na.
9: Pero may mga pagkain na tulad ng lugaw. Pwede naman yan kahit ano, maaraw. Pero yung mga arroz caldo,
10: hindi masyado masarap.
9: Pag tag-ulan,
10: bibingka.
9: Bibingka?
10: Oo.
9: Pwede ah.
10: Oo.
9: Sarap. Naamoy ko na.
10: Bibingka. Tapos may biyak-biyak.
9: May ano?
10: Biyak-biyak.
9: Biyak-biyak? Meatlog ng pala.
10: Tapos lagyan mo na, samahan mo ng Tioco Bar.
9: Yun.
10: Chocolate.
9: Sarap.
10: Sarap.
9: SBG.
10: SBG.
9: Bino mo ko ngayon.
10: Oo nga eh. Kasi lang ako isa.
9: Hello, kay Gloria. Maulan na Biyernes. Nakatune in ako ng pamakin mo dyan. Oh. Magandang umaga sa inyo. Ano yung masarap?
10: Masabaw.
9: Makasabaw?
10: Mmm. Lumi, pwede, no?
9: Sopas.
10: Sopas. Yan.
9: Yan. No? Sopas. Yan, no? Sopas. Papa Jeff, susarap ang tagulan. Eh, no? Mm. Oh, sopas, no?
10: Sopas. Mabilis na pagkain.
9: Sopas.
10: Pwede nga.

pabangisipunta. Tuloy-tuloy ang runny nose. Bahing ka ng bahing. Mahawa ka na sa pamilya mo. Dati inayaan ko lang, pahinga lang tubig, natural remedies, okay na. Pero abang hindi ko inaagapan na lalo lang lumalakas ang sipon virus sa katawang ko. Humihina ang resistensya at nagiging risky sa mga kasama ko sa bahay. Kaya ngayon, sa unang sign pa lang, inom agad ang Papa Jeff nyo ng NeoZep Z Plus with Zinc. Ang NeoZep Z Plus 40 na with Zinc ay pinalakas ang immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis ang paggaling, magaling uminom na every 6 hours. Protektado ako, pati pamilya ko. Penelfrin HCL2 vitamin maliit paracetamol plus zinc ang generic name ng NeoZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: parang mag-churis yung pot po rin sa ito, friend. Kahit bagyo, kahit maulan na. Tuloy the show must go on!
1: Direkta na. Direkta na tayo mga kabarang nailangan tayo ngayong Friday.
0: Laban tayo mga immortal.
1: Because Friday is the new
0: Monday. Amusta ganda inyo, may

0: Message nyo kami. Facebook, Papa J Boy.
1: Papa Carlo 08.
0: At nakalag na rin kami sa Barangay Alis Facebook page. Ang tanong kanina, mga bagay na masarap kapag umuulan.
2: Ang puso ko na.
0: Sabi, instant noodles.
2: Ano pa ba? Pwede. Pwede pong...
0: Isan yung ano eh. Ano yung masarap dyan? Kagabi.
2: Kaya...
0: Ganyan. Mulan, di ba?
2: Pagpato
1: pa. Okay, paggabi.
0: Ano,
1: sa bagay kasi pag ano, Papa Jeffy,
0: ganito. Katakaan yung noodles.
1: Ganitong panahon kasi, taggutom.
0: Pansin ninyo. Noodles na ramyun ba yun?
2: Ano?
0: Pinabibili sa mga 7-Eleven. Sarap na sarap kami kagabi. Sabi ko, parang hindi naman ganito to, ha. Bakit sarap na sarap tayo? Yung ramyun, yung mga...
1: Ulan.
0: Ulan, gano'n. Naisip ko, ay mga masarap pa pag umuulan lang. So yan, instant. Message kami sa inyo. Sabi ni, ano, Rolando Bulldog. Rolando Bulldog. Manghang, yung manghang. Titi daw. 3 days daw walang kuryente. Dumating kasi may dala ng hagdan. Hindi dala sa bagyo.
1: Aray ko.
2: Sa'yo yung masarap.
0: Masarap.
2: Lang ako nag-gib.
0: Pagtagulan yung sopas.
2: Positive.
0: Sabi ni Jim Agapa, yung sopas na may tuwalya.
1: Aray ko.

0: Mamingala.
1: Ay, anyong. Yung
0: ginubunting, alam. Yung ginubunting yung karne.
1: Mamingala.
0: Sarap yan. Combo, lucky me daw. Lucky me tuyo. Uy, sarap yan ah.
2: May chocolating dala.
0: Chicken, sotang hona.
1: Tapos chicken strips. Hindi siya yung bobo ng mga
0: chicken.
1: Hindi siya yung bobo ng mga
0: chicken. Hindi yung
1: bobo manok. Sarap yun.
0: Binilagang
1: kasarap po. Tapos may pahaw.
0: Papatong mo sa kanya.
1: Palalanguin mo yung ano doon. Yung pahaw yung ano doon. Yung pahaw doon. Palamit doon.
0: Apakasarap.
2: With Kay Bello.
0: MJ watching here at Saudi Arabia. Ano pagkain dyan? Saudi Arabia, magandang umaga ba hapon?
1: Saudi Arabia. Masarap dyan yung ramen.

0: friends, champurado.
1: Chocolate and dala.
0: Sarap din yan. Ano kayo sa champurado? Evaporated milk o powdered milk?
2: Depende sa muli, pero ano, powder masarap din.
0: Powdered milk ka rin. Para lumapot. Kasi pagka ano, lumalab daw, pag-evap.
1: Good siya.
0: Pero depende kasi may champurado na malapot na, kaya nilalagyan ng evaporated.
2: Oh.
0: Para medyo pag-balance eh. Ngayon naman, pag yung champurado naman, malab daw na, pas lalagyan pa evap. Parang magiging lugaw yung texture. Ayoko nun. Ang gusto ko yung malapot.
2: Malapot.
0: Malakit na. Lagyan mo lang, ano? Para malapot. Ng ano? Lagyan mo rugby. Sabog ka doon.
3: Aray ko.
0: Aray mo. Bibina, magandang umaga. Magandang naroon sa Facebook Live. Shoutout sa inyo.
1: Ang puso ko nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin?
0: Ang sopas ba ay Filipino food?
1: Kung maagi siya, palagay kaya.
0: Oh.
1: Magpatubo.
0: Ano naman yan sa atin, ang ancestors natin?

0: Teka lang, nare-research ko eh.
1: S.A.O.
0: Filipino food pala yan.
1: Oo, gawin ko para mahalin mo.
2: Ang sopa ay galing sa salitang Espanyol. Sopa. Ibig sabihin ay soup.
1: May chocolate in the love.
0: American chicken noodle soup pala nang galing yan.
2: Ah, inspired by, ano, American. Tapos
0: ngayon,
2: kinangalan
0: sopa.
2: Lang.
0: Sopa. Sopas, galing siya sa Espanyol na salita, sopa.
2: Sopa, na ibig sabihin ay upuan.

0: pangalan
1: yung kumbaga pinagkuhanan. Pinangalan sa Spanish, tapos ngayon inspired by chicken noodle soup, pero original natin.
0: Sopas.
1: Yung mismong pagkain na yan, original
0: yung ingredients, yung macaroni, yan, eh, galing yan din sa ibang, hindi yan sa Pilipinas, galing yung macaroni. Yung, ano yung unang nilagay dyan sa ano? Hindi daw macaroni ang ano dyan eh. Ang unang nilagay sa sopas.
1: Ah, itong sa sopas? Staranis yung unang nilagay dyan sa ano?
0: Hindi, yung pinaka-macaroni niya, walang macaroni daw noon. Hindi daw macaroni.
1: Ay, hindi macaroni yung unang nilagay dyan.
0: Ano unang nilagay dyan?
1: Dito sa sabaw?
0: Dito sa sopa,
1: Kasi since nung unang panahon, wala pa tayong na-inventong mga ganyan.
0: Macaroni.
1: Mga noodles na ano. Ang unang nilagay dyan, Papa Jeffoy, alam mo kung ano?
0: Ano unang nilagay?
1: Sitaw, kulay green yung mga mahaba.
0: Yun yung
2: bandang.

0: 100% knockdown.
1: Wala kayong sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
4: Lady's Choice Ham Spread.
3: May yummy na egg, yummy na ham. Para omega sigla with proper diet and exercise.
2: Kontikin!
5: Ladies' Choice Sandwich Spread. Omega Sigla ang baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Hello, mga mommies! I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapag-stainless na ba ang anak niyo today? Alam niyo naman, pag tag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance na magkasakit at magkahawaan. Ang rainy season, baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin araw. Tumutulong ang Selene Plus na punuin ang vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila based on sila araw-araw with proper diet sa mga mommy na may young kids. Pero yung anak mo, may gana namang kumain. Active naman. Pero bigla na lang nagkakasakit. Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam niyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C, habang up to 42% naman ay kulang sa zinc? Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Selene Plus araw-araw. Tumutulong ang Selene Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have sipon. I have body sipon. I have body pain. Bouts too. Pwede flu. Bioflu. Pag-bioflu. Dahil pag ito symptoms, pwede flu yan. Bioflu. Yung mga sintomas ng flu. Yun yung quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorpheniramine with Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ano sa bumarang, guys? 728.
10: This time, Chai. Step into your Myra era. Nature's Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors. See

0: Magananay, sa Walmart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walmart, sarap maging mom.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewards. Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0947-0941-0943-0946-0947-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@padcore.ph.
2: Play brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph.
3: Lamig!
4: Tika, yahapin kita.
3: Sarap ng feeling.
5: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
5: Oh. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Bakit right pa ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hinyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung sumuk ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightNet ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightNet. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Panilar. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Panilar.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex. Vitamin B complex. It's super system. Consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes ng Panilar.
14: May nakita ako sa FB ah. Ano yun? Sa FB ah. Ano yun? Si Spider-Man kumain ng sopas.
15: No.
14: Ah, nangihina eh. Siyempre, kailangan niya ng...
15: Yung lasing ata, laki ng tiyan eh.
14: Ah! Harin siya inuman. Harin siya inuman.
15: Lahat ba nakanood ng Spider-Man?
14: Hindi pa nga ako eh. Gusto mo manood. I'll treat myself.
15: Oo. Oh.
14: Oo. Oh.
15: Kita ko eh. Maganda ba?
14: Oh, laki ng tiyan na. Dami mga spoiler. Ang sabi nga doon, namatay doon si Spider-Man.
15: Kayo ha? Namatay ba?
14: Yun yung sabi nila. Dami spoiler ha. Sige, kwento nyo na lang.
15: Mabubuhay yun, hanapin yung Dragon Ball. Wish kayo, siguro ako ganun, namatay, nabuhay.
14: Aray ko!
15: Sabagay. Tatakbo lang yun sa ano, Snake Road. Nakita ko sa Facebook eh, si Spider-Man eh, nag-Brazilian dance pa eh. Kumakain ng sopas. Gutom ata eh. Ah, kamusta kayo? Commercial lang tayo. Nakanood ba kay Spider-Man? Nag-almusal na ba kayo? Ano ginagawa niyo ngayon? Message nyo kami. Ang Facebook ko, Papa Jeffoy.
16: Papa Carlo 08.
15: Sabi ni K.R. Castro. Sabi ko kanina. Ano sabi ko kanina? Update nyo kami kung saan lugar kayo. Kung baha na ba dyan. Tapos may nag-message, diba? May magagawa ba kayo pag...
16: Sinabi namin.
15: Baha. Okay, update ko lang. NLEX Mindanao exit, sobrang traffic, standstill, sabi ni K.R. Castro.
16: Oh.
15: Okay, yung K.R. Castro, may magagawa ba kami?
14: Aray ko!
15: Pakialam namin dyan.
14: Aray ko!
16: Hype na yan, nag-invite na yung message ko.
15: Tapos, win na lang yan.
16: Win na lang yan. Oo nga, gusto lang namin malaman.
15: Oo nga. Oo, ngayon.
16: Ngayon?
15: Ano ngayon?
16: Oo, ano magagawa namin dyan?
15: Oo. Gumayo ka, hindi. Di ba hindi?
16: Di ba hindi? Good luck sa'yo.
15: May nabago ba nung sinabi mo? Wala, di ba?
14: Aray ko.
15: Aray mo. Ano? Wala kami magagawa.
16: Huwag
15: mo sa akin sabihin, pwede ba?
16: Oo nga eh.
14: Aray ko.
16: Kaya pa. Ganong enter?
15: Commercial muna tayo kay Alex.
17: Parang

0: ng Norpanalo Caravan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ngayong August 7, mula 7 a.m. hanggang 6 p.m. Dahil sa Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang, panalo na. Kaya mong iluto yan.
1: Alam mo ka, barangay, minsan hindi lang tungkol sa iyo eh. Kapag may sipon ka, tuloy-tuloy ang runny nose, bahing ka ng bahing. Ang iniisip mo na, baka makakaawa ka pa sa pamilya mo. Dati, hinahayaan ko lang, pahinga lang, tubig, natural remedies, okay na. Pero habang hindi ko inaagapan, lalo lang lumalakas yung sipon virus sa tuwan ko. Humihina ang resistensya at mas nagiging risky sa mga kasama ko sa bahay. Kaya ngayon, unang sign pa lang, inumagad ang Papa Jepo nyo ng NeoZep Z Plus with Zinc. NeoZep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise para sa mas mabilis sa paggaling o galing uminom every 6 hours. Mas kampante ako. Protektado kampante ako. Protektado ako. Pati pamilya ko. Phenylephrine HCL Plus Zinc ang generic name ng NeoZep Z Plus. Ang generic name ng NeoZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Barangay LS 97.1.

0: Good morning sa inyo. Ngayon po ay Friday, August 7. Sama siya. Ito na pagkakataon nyo, mabati si Papa Carlo. Bukas wala kami. Birthday niya bukas. Okay, again. Hindi ko na kailangan yung pagbati pala. Sobre ang kailangan.
1: Maleta.
0: Maleta. Aray mo.
2: Ang puso ko'y nahihirapan na. Ano ba ba ang pwede pong gawin na?
0: Message ko kami Facebook, Papa Jeffoy.
3: Papa Carlo 08.
0: Hindi ko na nasubaybayan kanina, isang tayo naputol kanina. Hindi ko na nabaybayan yung Spider-Man. Kasi ang kilala ko, favorite ko yung Spider-Man.
3: Parker.
0: Si Tobey Maguire.
3: Tobey Maguire, yan, yan, yan.
0: Si Tobey Maguire.
3: 19 ba yun?
0: Hindi naman.
3: 2000 na.
0: Oo.
3: Early.
0: Tobey Maguire.
3: Tommy.
0: Yung nakipag-lips to lips ng nakatiwarek yun. Naalala ko yung umuulan. Siya yun, di ba? Yung tinanggal yung mask. Yung mask.
3: Sino nga yung babae?
0: Si Mary Jane. MJ. MJ ba?
3: MJ ba yun?
2: Alam mo bang wala?
0: Yun yung nasubaybayan ko, ang tatlo.
2: Sa tingin kay aking nakikita.
0: After nun, napalitan ng artista, di ba?
2: Ng problema.
0: Oh. Iba naman, ano, tama. Amazing Spider-Man ang title, di ba? Tapos, Emma Stone yung babae doon. Tapos napalitan na naman, di ba? Nagkaroon naman ng animation. Yung marami silang Spider-Man. Ganun pala yun, bilang Spider-Man. Tapos itong Spider-Man na pinag-uusapan natin ngayon na palabas sa sinihan. Ito yung...
3: Oh,
0: di ba?
3: Oh,
0: diba?
3: Oh.
0: Ito yung kasama sa Avengers.
3: Meron pa nga yung ano sila eh, naglalaban sila yung itim at saka ano, yung original kulay niya.
0: Oh, yung
3: naglaban sila nung itim
0: na Spider-Man.
3: Oo.
0: Na Spider-Man.
3: Oo.
0: Sino nanalo?
3: Ha? Ano, bida?
0: Sino?
3: Yung pula.
0: Ah, yung pula.
3: Oo. Yung pula.
0: Ah, yung pula.
3: Oo.
0: Paano niya natalo?
3: Hindi, meron siyang dalang palanggana, no, yung star.

0: yung Tita Winnie Cordero. Hangin yung Tita Winnie Cordero. Emestri Capsule. Dito ako bilib.
1: Sula hindi gamot at hindi dapat gamitin pa. Sula hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Parang
3: gamot. 97.1
2: Stronger!
4: Play live Bacrod with real live dealers at Bet88.
5: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
4: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old, not responsible gaming. Please be addictive. No one is responsible gaming at score.ph.
6: Sign up and play now at Bet and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
7: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat, at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni Papa Bol, kayang-kaya niyo yan. Kung meron ba kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin, ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So paano ka makakafocus sa lecture? Wala ka nang naintindihan. Or sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite niyan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw naman natin ng bagsak na score. Pero turuan ko kayo ng Sure Ball na gamot para dyan. Dahil ito rin ang trusted ng Papa Bol nyo. Dolphinal, bilis relief na subok na that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta ng mga doktor. Dolphinal is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand batay sa IQVIA, PMDI at IAM prescription data, MAT December 2025. Kaya dapat, unang kirot pa lang ng ngipin para Sure Ball ang relief. Dolphinal, bilis relief na subok na. Works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong helpline segment. Kung madalas tumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
9: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, ako talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw na ba kahit?
9: Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw